0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Mevaka satanila na wainuram na mekila. Tamangu sabaka kina na elongo ni satanili kemoni. Sabi ang unu buwana kalaw na elongo. Ia buwana kalaw mbula. Au na rai rai ni na itha. Ena matani kalaw. Angau ka kanatiko na waini matang. Ena singa kena bongi. Ni rakai tiko ngabi au. E veina na mokalaw. Ni usana luma na ka ongo. Sa lubu na elongo. Elomango. Ni wala ko bata ke ira na leo hunga. Awa lao bateke ira kina wale ni kalau. Enandamu ni reki kina wawabini minaka. Ke hirna leo unga.

0: E kati ko koya. Ye ko de na dambe da gena uli buno choba. Ko nga sali nga sosba. Ya lo sosba. Se ngani bango le na lo na kada da wale. Se mbumbulu i bagela su. E vanga na ka ubina kata me una toro weekend na mbogi ni sigani dai. Buki sarabi ko to ka samu ba. Vanga na ka. Vanga na ka. Kalatia na kena waselima na tikine tirigono. Ni rosavibala na daga daga ni tobo bagayango kina elo tambu. Rosavibala na elo tambu kina daga daga ni tobo bagayango. Kembali sakila ina nonda rulotu me veli utakina Kristo we become na Christ na elo homa ina bosongo na Christ. Christ like. Lotu ba Kristo ni sa ba Kristo na numumula. Sega ni baka New Methodist. Sega ni baka Wesley. Sega ni baka EOG. Ba Kristo. Christ. Και τα σαδίνα δεν θα ούνε μάσιμα του ίτυνα. Και πάλε, να νόντα μπούλα να βήσιγα, σαν λόγω να ήσαν να βήσιγα και να κλώου. Αλέγγα εσέγγα, κέρε κέρε εσέγγα, αβέσουν οι κάτε εσέγγα. Εμένει. Αν του να κάνα τα ματαλωτούν οι κόνα να νάμα, να βουνραβούα. Μπαλτε νύρα σε γανή λότου. Εδώ να βάλει τον άλλο του. Ούρα λάγω τσούγα η πολύ λότου, ρε σε γανή λότου. Σύνικα με πάλι κοσά δούρουγα η πολύ λότου, κοσά λότου, σέγγα. Sinigo dhurunga na holo kwa saa holo. Emeni. Sinigo dhurunga na mbasi kwa saa mbasi. Kembali nduwa tatamani vii baka lombo dhilemu. Sulu baka tanga neke tai baka ataki au. Ngone nda ulotu lako tu. Ia senga. Ai wala maladhae mbini tu. Ndo nangasi mai namukailau. Nada no esse ninguém se namorou com esse chinês é porque o chinês não anda topu eu coi para estoa não estou na wanga na D Chang Shipping na dona ona se nicalo ni na endilau malawai tolto na dona wanga se a tamu sando um tamu toco na turanga ni chinês não sando gira lá loto sa vikima me a loto já mas lá que vou loto sangendo reito que não toachu né Sari dira tamat rasa laku ibu lut, sange kato kanoka, lali lutu giri tu, jina umbini tu, emeni, au kota kami ni talno ya, berita ni kenda rudur ibu lutu, senda rubagi tebu lutu, esini kemen bali kenda rusalutu, kona iliu liu ni lutu, kau Kristo itu dalam sahaja kata kena nonda rumula, dua na tamani bimba kalambo dilebu. Sangkai tu kini tu, so nata mata ramu ramu, nata mata lotu senga, er senga ni lotu, er lagu siwal lotu, er sin lotu. Ni indu nata mata. When we talk about lotu in English, we are talking about godliness. Godliness. Kembali bakalau nambula, andai ya senga mau, viva kaisin ya senga, lawak kita senga, back door under the table senga. Lasai tumbo na wende kina ngaro senga. Kembali sa anduona mbole lebu kibikenda na tamatalotu. Kento kito chukui watu wanga. Hallelujah. Fisi katambunda, sisi na inonda bibali lotu. Isindo abisao. Yana buna, sangai resulti kuninonda mbula, Mersali, dingko matukuran alubenda na, wika nren nimbula. Balita sini pa Kristo tiko na nonda rugara mikalu. Emeni. Matai, William tu mai tal talgasi. Na tiki na itolu, tiki na ngai itolu. Rusong ulo ba tiki na ngai itolu.
1: Kode ya na dambeda ke na ulu ichova.
0: Kode ya na dambeda ke na uli mono ichova. Tostale.
1: Σε κοδέι ενα του ενώνα εσένα τάμου.
0: Σε κοδέι ενα του να εσένα τάμου. He's talking about after this life where. Do you know that hell is real? Νίκο σένα νιλάγω ηλό μάλαγι σαν καίντου να μπούλα. Which time ο δακαμωτικό. Με δάμα να μπούλα ngό να ταμάτα με δάμα ηλό μάλαγι. Και εγώ σένα νιλόγω δάμα υπό ηλό του. Nindondono mo dhaba ilo malangi. Iko mo visuta kana buru golotu kina. Mepaka imbali mbali nono mula golotu. You need to know that after this life, where? Kanibola tambu vitu sangabulu walu sangabulu sakanyoda. Yana buna sarimbimbi kina nonda rumbula na beisinga. Kodei ya nadhambe dhake na ulibu na uchoba. Kodei ya natiko na sana tambu. Sake kanibola tambu matai. Okoye nga linga sama sama. Linga sama sama. Wadhaba na lingamu. Kendo andami tukaya samu. Taruingoya wadhaba na lingamu. Amen. Wadhaba chuko na lingamu. Weekend, what about your body? Matani cornida na kena wasetolu na chikene chiringa ono kena chikene chiringa bitu. Dosa sangambeka nikila ni angomundo webali nikalo. Don't you know that your body is the temple of God? Do you know that the church is not the temple of God? Iko kila ni bali lotu sini bali nikalo. Bali lotu na bali sokalo. O kendaru e kani bolo tambu. O kendaru na bali likalo. Amen. O bagai tabi na gospel high school na matakani kuwa. O bagai kachu vera. Darabao kena ngane lewa. Form 5, form 6, form 7. Do e kanta bagai bali lotu? Anybody smoke in church? Anybody swear in church? Anybody drink kava in church? Then why you are putting those things into your body? The Bible says, don't you know that your body is the temple of God? Turanga kene marama niko kilanga that your body is the temple of God. Don't worry about the fix to the marijuana or the ice or any drugs for that matter. Don't worry. Because you know your body is special for God. The young people, they don't know that their body, because the young people see their parents, their father, their mother smoking and drinking. So what we are teaching to our young people, we need some preaching that tells you the right and the wrong, the left and the right, the come and the go. The love of God is within His word. He is God. My word will never change. Everyone will come before God one by one. I will not come to God and say, I'm from New Methodist. No. Sa kilinga ya bada ba chiko chisu kina no mbula zena. Turanga marama darubo no ngone le onda barongo ni kwa. Au challenge ka tunga no mbula. Me ka ko na lotu baga da, lotu baga tartara. Au ndo loga ni bibale se besiko. Au se besiko mai ke about it. Back in 2007, 2006. Au knock on doors. About 21 years ago. Au ndo loga mai suba, ulibi mai na nungu daga daka. Dona singa ko tal no taka tiko na ta tal talangase mainandera grambo sekal a ulibi ti tin na singa. I asked for leave for 10 days to bring some young people and to visit around in Suba. We came to a house in Rembo Circle on the other side. Au sa tuki tuki ani dona marama ngoko na PRB house duanga na bedroom sa tuno ko mai Oya uba tekin rotel dorbo. Mai, kam. Kitu sandambe. Satu noga. I dorbo. Berani ko tukuna mai nakako kae chikongori. Au bia pare takan dona ka, tukuna mai nau, tukuna mai. Tukuna mai nau. Tu noga. Wada ba meke mundu libang gara daga daka. Sabo au chinga unan dina nakando daka botiko. Au ndambe toka. Au rede nona pramas ko na pramas green da wiri ko ndu kada boti. Sama kau na prama isa balance tak tahu kenapa tu. Dua na kuru tu na kena isong nan renyu tu. Aurai wabu kilo mani vale. Dua ngan na kovate makau kondo ulau lau ando kemasu gendu dulu mucu kalabu. Au sini bosa. Tuna sauti na usauti na kaubia ka. Au shange wose chisu. Au sintukuna na nungu dhagadhaka. Ngono wose chisu kina tangi saranga uka. Ni okwe ongo e tui ni vei tui, turanga ni vei turanga. Mai mate na bukumu kina bukungu. Au saduru itumba, usala induru itumba. Au tara nungu wale tambarua mainandi. Au manindia na nungu dhagadhaka. Kai kai tu via umbel tangani ukoto tu ani. Ki wala ko mekai nungu uniform ni daka daka ena Fiji International Airlines se eda na kina Pacific. O wa moto ki wanda rai nungu uniform daka daka. Era ni ket aka era ni kereta loka era ni ndo ama ko mbugu mele daka daka ikeri. Ba o mani ndo yau. O wa drumi ra flight attendant na ngone. Bola tangani ukoto tu nungu bola tambo sambe di seranga kina. Kona ilako lako ya kaundonia nuna sei mauchi kukura adhoro buinandera usadhuru na kire maliwa au ndambe patakira au tuna huina kata mumasu. So limbula kina ndona adhoro buu tukuni alo chukini kwa. Rao ni lele buwe baro rongo na nondo touku chuku chuku vina kango. Bada bako yu rani baa iyo na bosa nikolo. Your tomorrow depends on the decision that you'll make tonight or the three nights that will be here. Amen. Au salako na bia saiviti. Me tikamu mai lau, me kota da gigi, da kaunrobe. Da maduata, duruso muimbua. Tako soba na blai otas. Na mbarra mi keira, na dolo keira. Omba, nanronga kina bosa, duru iserro ina mosi. Tabuti ne ta sirgi dake. Siro sub mai, te lebu bata kirewa. Au sa duru matalanga na pasifika. Te u mai tonga, mai apia, mai pango pango. Au sa lago imasal, Christmas, bata ki Honolulu. Te u mai Solomoni, honiara, me kota sub mai, Vanuatu. Sangam bala tani udaka daka na baka mandia. Bala tani ukota chungu na itukutu binaka. Au baka mbao tani unduri chungu ni kuwa. Na kalo e baka tara. Mendua na matabu bale mera lesu we chisu. Mendua na doro wau me lesu we chisu. Mendua na ngone leo me lesu we chisu. Yanga na bunu ya maimatiki. Na nangai baka na numanga na bia. Bida na maga. Bida kana sika sao tina mati ni chisu. Enra mataki. Sora wani lotu enra mataki. Lako tali na kena kuita. Lako tali na kena nra. Totoka. Ina sini e sini kauta lebi ni sama vakaoti na vakavaka lebu mai kalibari sa vakaoti iku sa bolioti iku ndambe tu ni kwa obina kata molako mai si sanga iku sa bolioti buki biko to ka samu ka biko iku sa bolioti le bukan mu baka fensi le mutalangan mu baka difficulty na tu ni ve tu ke na turanga ni ve turanga e dhuruma koko ene ibako e dhuruma koko ene moto e dhuruma koko ene imoku e dhuruma koko ene wapa kubotona mbele tadaba membula nga ndona dhuruma usi ndona ngonelewa ndona matobale ndona taki ndona na ene tuku tuku minaka ngoi batu wanga kende karua senga wale nga nilinga sabasaba mealo sabasaba hallelujah ndona kandere ndere toka mikenda ituki na elo na mota mata elo binaka mbadi so na reito manyuko mbadi dundu tuangusuna wadi ya sabadi durtu ngurotala kemdo tal tal to sini sini onda na munau te saru onda tu na Facebook te saru onda tu na televisa ni ko mbadi chiko mena ka kiresten o te bunga na mata kali lai la ko yani ver na ngoni buli mai gospel la ilande iskuna pak salama la ko mai ni ko mbadi mata ka mbadi total na raun itale isinga ni onda na munau turanga gena marama Kako Paula nona sa kilana Kristongo tunuka na kako wanda utali takeli usaba kamende ni manu manu biau turanga kina marama ni ngono ko kila kina na kalongo kina kana na kama kina na mumbula na kako wanda utali taka na kako hapa ka waste time tu kina iliu sana baka mende ni manu manu mai beiko iko kila ndeni manu manu den toa den kuli den puaka sao data
2: Gasele bunyi tu guna cungur sa ndeni monu monu biki mini. Ia tapi sindra ni ndeni monu monu cikin biki man.
0: Dan dua kemun ndeni monu monu telga.
2: Iyo. Santora kani memi biar tapi utara bosu guna sindra cuk.
0: Ite kasif tu kaca kasif.
2: Ni kuat kita tu nampi sana muni angkona mata kena tatu kita nak tampil sampai di tengah bumi angkona rupanya angkona lomi kiman.
0: Boleh tadi. Kalau ni boleh ke sabeli utak ini alat tambun tu nasi dengan rebah dengan anda dah ni topo bagai angko. Ia ni beli utak ini kau pura pura. O tungaro, o ngarosa, ko lawakida, ni vili uta kiti ko na halo bela bela, ni vai vai Italia nu mulako chumi lotu, e vili uta kiti ko na halo bela bela, iko rere tunga baka tamata lotu, balta nu misul sulu, iya na kandi na tuko lama, esang, Ana bunua, ana buna, eroni eso e birita kabaka bida. Au sana sega tali kanta bako. Enduanga e usarito en. Igo tuki bango ko teke bango ko zangi bango. Usia ko sakani, kaburu. Bolta ngona ni bilu teki tuku nalo bela bela. Kako tsisu ka sabia muriau. Kako ni muria nalo mana. Volata non kobulata ya saranga na sacrifice. Sacrifice suffering. Kembali mendaru solimbula eseni rawa rawa. Ena taura na daga daga ni alotambu. Wika nda barongo tsiko nikuwa. Eu sini sudu ngama eu sasini kantabako. I was a heavy smoker. Aunda utal no tabu galebu. Mura ni pakan dinan dina takakina kaya nakabana kalu. Eu kantabako BH22 nga. Keu sabolia na walu na mataka seo. Vitu na mataka. Gaitul na kalokoneka biasa. Bia bia botol bangain dua icimi kaya sengan sa adokatua ketena. I was a heavy smoker. Senga wala nga. I was a grog swiper. Betu siti ortu nama lubengu ortu sekalalai. Na iseli ni bata. Da ukarikinan domongu. Ni uturara lew. Ule wawa ini angona. Ule wata nga na kena taki kena kena bitar tarami. Waka lew maikidake ke pakalalaya ni gira. So I know what I'm talking about. Au sila kuma indona matabubale pentiko. Au sila kuma indona matabubale esatu niklana. Na ka wa bango au susu mai ngawi hemeni nu sakanga ngawi ko sari kila ganta ba sala ko mai subo sini wili kain dua hemeni ngai baka ngata kana kalu nungu solim bulanga au solim bulanga au sureti chisunga menungu turanga menungu menungu ibukan bula au sini

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Bula Aotearoa, tukutuku marotaki. Salutu na mbaki ni ndikeveni wawa ni National Bell Screening Program mai na ona sangabulu ina liu sangabulu kawalu. Senga ningan revi muda kawa indona ka. Na ngono oya dhava kini na mbaki liu sangabulu kawalu se liu sangabulu kariwa ena wako yani indona ya yani ndikeveni wawa. Waka nui nui binaka ni nomu singa nisudu. Uwasi visara ni na wako utiku ngayani ena veirua na mbaki mia dhava niosa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Na ndikeveni wawa erawa ni kuneta tolo na kensa karao ni mana na kena ngarabi. E senga ni saumi, totolo, ngai rawa rawa. Nandikevi ni wawa, e rawa ni wakumbula iko. Ni otauranga na nomu yaya nindikevi, dhakava sara.
0: You're now listening to PMN Fiji.

0: in Fiji.
1: Unveil gospel. Chisunga na batu. Savan donu nakaloko nimbula nimbula vinaka. Nuitaka nyinyi marotaka na ivanga pokayalo. Kenu vi serva ko speliso. Enda waka marotaka tikina. Ena kavni waka rumbu kendai. Nimbula nimbula vinaka. Nim mata vinaka mai. Nuitaka nyinyi mbula mbula vinaka. Nuvu nondindui. Ni sema tiku mikina. Ena kavni waka rumbu kanikua. Yo. Ena enda na rogoda tiku nanda muitel tal atu. Ena bima maniva. Ena kavni kua. Membalata tikna na Auckland Fiji community meeting kana vaka dhuritiko ena singa sarangani mataka na kena matayla lekeze ena ngai kai vaka vikenda ni talatala atu ina vima maniwa na kaloko ni beru na vima maniwa enda na tobole menda na takoso ina yano anu o ono mvambe ya kandavu ena kabini kuu menda na rongoza na itekitaki mikia do menda na itekitaki mina ave yanu yeso iyo kebaka Oning andre bo moni rongo da talenga na ve kai soe bo kai feru chikme na nomni korro na nomni anu anu ni rosa nga ni bitter tarmai ni tukuna mai ni ron ingredi nungu momo nungu nana nungu nei nungu tata seta blengu nungu na sramata nga gorda kalo butiko da tin de no songo and ni tu korro en tata kan inda na rongo da ni talano mai na nomni korro mai na nomni anu anu se va ve inda na rongo da mandani koa na tiki-taki mai ono vambea kandavu nimbera na vei mama ni va na kaloko hiyo na vitala tiko na pitara tarongi na vitala noa kei ni vuni wai suli vuni mbola vukatana lakina na nondra itokani erano sema wata tiko mai ena kavi inikuwa Okay, I Dr. Esala. Oyavi kimni na kilira ururu na turanga ngo sibi na lima ena tinna miniti. Ekitu na vita no tikina ena ngavenga raviti ko beira o Eleanor turanga iviu ena kavi niko ena vita no kero na turanga o Dr. Sulia Sibuni Mbola ke I Dr. Esala. Oya, verona turanga irongo nira ni rongo dalanda monro kena non ruza kaza katalinga na vika runga rabita bitikina mana mbota iraki New Zealand ena kuru vuli talinga ero vuli tikina ero vivo kata vuli tikina yani sivina lima ena tini naminiti vita talena vita la noa enda narongoda na vita kutuku talinga eso kumunirao ena madhawa ngo saiva walo nandrao saiva lima tolu ndua nimbula nimbula binaka trombula binaka na vita ni Huntley or Mr. and Mrs. Smith, Penny Smith, kena nomini turanga. Rosambula vinaka. Na wale unando sema mai enwe kavi ni vakarambuka. Rote pili sango songo. Levin, kena nomini marama. Nimbula vinaka. Wikimu ni kitu sarun turanga no marama. Dharuburungo ni lewa. Kikimu ni nalalai. Nuitaka ni ndo na madhawa ni buli. Vinaka wikimu ni madhawa nganga wikimu ni. Wakatana laki na ngaravitavi. Vale. Vale ni thakathaka. Vale ni buli. Vale ni buli. Lotu. Wambo tenisa. Dona kana nondra sam wuli meki wuli seretiko wuli dramatiko na maramatinanda eno madha o keve ngo iyo ya ukila ival ni lotu wikito ime dolens zakataletiko na vato vtovo ena kavniko ena vima mani vitu ni kako ni idalata vikimu ni kensara na marama au singa ni vamboto ni narawa yani au natiko ekiri ena singa tambo ni nasuka nga niko na vitu au sana vando don sara ival iyo mikako sara ni se Mwale hapa sarana vii wano eso Mepaka angi wango na madha usawati Usa kato tini dhula Sabaka dhurubi yao wali mbula Wali mbula lewe wa kalandi Usa ngole saranga iwale Sa ando saranga na kena mwade Ngai nano sa vya kuku Mepaka lili na ngongo Niko sa tuku na nungu matua Isa leing Ode tuku na mwale hitha kathaka Iku sindando na mwale hitha kathaka Wango rida wanga na uwa tamana Wanga na uwa Lako tunga olivi kutunga vile noa Umosese o olivia Na ulistele mai Senga Iku senga zini simbulo vina Kasanda na kana na rarante kiau Na nungu ulu matua Wango yu sindara kasi Sabi vambuli chukna kalu tamana Iya, sasa hivi nawa, ena wa na miniti Vegas 6 ngono pota, ena PMN Fiji, pamoja na viti, nimbula vinaka ni mata vinaka mai.

Kei na timi talanga na Southern Rally Tournament wakai dhuri tingori e na singa ni mataka na finala na singa ni mataka iyo kito saki msababu ni mataka talanga e wakalandi e nisilandi vir na wekamuni e rwaka rongo tika na kavini koni rao ni rongo maindo ni tekitaki buta katakata mai lambasa mai vitale kandavu lambasa ocha sangai vitale ocha sangai tintali kandavu iya na wonda wanga yango sa ya to kono vuno na baka dirti ki na final sini mata ka ni sana sar sar tinga ni telefon ki me misa vano ni vina ka ni lola mo master tinga ya ni vikim to baka mata bo vali ki ritlinga ana ngoni vuli le ni Vambe District School baka tana ki na na Southern Rally baka dirti kono no ndo ya sa sangori nak sarvali bu mendi ni baka vingu vinaka nak sarvali ni ki ringa da tika na ndo mondo na maramanga si vuli liu ni Vambe District School maram ningau nia maram ningau mendi tangi de kimbau muloi langi sa ni mate sertu ko ina mosia ko non tuta esa amba ki waluia sa le tigni timi ni ono ni mbula bilaka le di malo dar ngo dir tuta dal mate bertu va ka oti non tu sere no vonga ke munia ni ber ninda vitala no ke tal tal atu

0: O kandavu ni anu ni sautu. Kandavu kwa ya liwabi yao na tokalao. Nivu erosa kubulkaruna miniti ni lima na kaloko. Turang ni talatala atu langi. Enu mweni talvoni kandua. Memba leta na Auckland Fiji Community Meeting. Na vakadhuru tike na stinga ni mataka. Tapen talatala.
1: Faiksa. Nibule minaka. Iyo. Sandi na sapa. Awo ya toka muriana na tukutuku ha. Wasi tu vile na hotel tala vili ena madao sauti plan ya parta choko ena vuni mose kadibi ena sin mataka kau parto manilesio mai kere ke reuniu we bolongo d'Italia na kavnikua ena vuni mose mo sala con na visuriti ena vola mata Wilke di sarana itautala era ni kitu waseki na na visuri chungu ka watawaki na mirna nonda na viti era sabochi chungu ni slandi ena vunga ni mbosi kadivu ngo mivuka nganda sakila samai ndona muna mbalavu ena kena samai vegu tueni na nonda Fijian community clan sa levu sarana vegu butanga li levu taratoka na tikino ngo ena vungu ni kena ngandi vunga mendapo andu watasaki mema indo tal nandomu klani sa anduri lebu na nanda vi somo songo ena vi sana ena vi tikina kena vi somo songo taleso ena nanda ndui community lalai ena lomuni vunongo klandi ya esanga ni vaka ke vaka me kuko nando monda kameruni todoko meruni eadana vaka tutu se kina matintu meruni Koko na ndomonda, kameroni rongo tamakina na ndomonda na lewiti Yana naki ni vitala nungo ya siki mitaka Kakana traita laki na siyo tanga na vika Ka trati wa bimbi na nonda lako lako En Fijian community ngoe yo kalandi Ya au sa may kena ngusuchu kena kabini kuwa Na nonda to winanu mchunga na wakani na viti vini Era leo chuka ni Fiji Trust ena kena mai ngendi bunga me mai dua ngana non de vital ma ya ndanga ni mai en tibu chu na wana kloko mani dende le kena lorena hall hi sa suli chu na streams community church ya pen mio en donan rau 100 queens road pen mio me na rende mai vozri kena na vivu saki na kongo ka wo motri vivu saki bimbi meroni buki kenda na leoni community na Fijian community kamera ni atleki na vivu eti na nonde vivu alganga taki kena nonde vivu andi taki me waka ngande kila na ve yanianu se na ve was pacific arjumo kokoa enduritu na nonde Fijian community na nonde community vivi chuko ya kentunga manisia masara samai vachungo na ndone kena ngono balau ya mbenga na vital noa rapador chuko li vida era sandendi na nonde chuke kena nemen foita la so bikon metal tala ni na sinuri na vachungango sa kambibi bi kenda ni tautala bi kambi ni tautala ni boro chuma na kambiko ena sa titu nonde kavi kavi bi kenda kena klo men da mai vador na da da ni vi vando vataki eu ndo va som tak mali vu ni ma na mai vi o se lima na ka chuna turana kalunga ter sando tataro nirna okati mera lubini klo me baka ngande kila sa dindi nanda chumbo ni slandi sa tumu zake sar na wili wili ni lewipiti er sa wachi chumbo ni slandi wambimbi yo kalandi ka wambota sa kena ngonongo meru ni nda kakata wata na vikai vinaka meru ni vinaka kina na nanda tiko voshi vivirna lubenda kira na mkumbunda er sa mai bulutungo i okalandi ni slandi ka mwe dona viusaki bimbi ranyo kaya sio kata chukuna mwe sumani viusaki bimbi viusaki vinaka patendanga nerunga minda vakataka minda toshe liu ena vuga ni sasanga kina vika saada chuko i nisilandi ndi ndai
0: Totoka wako iti taltala ya ni mataka saranga mekime mina ngwale sarani kira vaka leo kito sarangi vitu kutukuni ya katoka ena ya kavini kuwa ni vaka dhengu vinaka
1: Na
0: walivu, ni walivu toka. Na kisarifu walivu, nigeri ngotika na wanda na turanga ni taltala, atu langi mimbala titinga na mbosa kavivika na wakaidhori tika ni singa ni mataka wambota ni wungo viki mnisa ni rongo dhoti ngorto zizi wati kuna itoke VTT Aotearoa Trust. Ni mataka wakaruwai ni kaviwa ni me 100 Ndwana Nrao, Queens Road, Panmiwa, tolu na kaloko sa kerimi na ngoleani ndale iwala tongana ya thanda, ocha menangai wana kaloko sa teku undonu na mbosa. Ya, tukutuku mbimbi ngosa kerem David tukutukun taka sarayani ukwambo tin sarkilake tikuna vei tambo ni werni lutu kete sara e okalandi en kavi ni kuwa bina kuna sarwali vu teltala ya usen au se unge bitukuna vei teltala mena baka durwa ena vosa baka rutuma na bos ni mataka me baka ngani ndana maru taka tikuna vosa baka rutuma na singa tambo sarangango sana teku vu teltinga kina na rutuman language week eh iyo au tarungi ale notiko au vango ele no senga se ni kila tiko ko endo vosa wa me un ngai va vuli de ko eso ai ni berni na mete un go ko na lima na kaloko eh yo ya ni singa ni mataka sa kere menda na tiko de en kina va ka le le un de vitu ku tukun takan de bisuri titalanga en bisuri titalanga ni mataka Streams Community Church Donan Rao Queens Road Panmure Town Center na kena big kapa na kapa kli vitu kuna ndaku ni bolu tungo ya ki vaka ni kile Panmure ani rao saranga ni ningole na kapa kli ati kuenda ku ni lotu eh 3 p.m. registration meet and greet cha sangai wana kaloko sana tiko tikina na mbose na singa ni mataka vakaruai na kaviwa ni me of ali isle mbuna ndona numi kina na leni committee ni viti Aotearoa Trust wakatala kini wiki mtori viti na niwe mbuni mwe Bundol Wetlands e Brisbane ki kim ni kithalanga na luwe viti o ni salivoka tikitiko ngori e Australia sabaka utalitinga mengobi yao na itamba ni imbaravi e sambo reirevi na kandina kina nraki ni kuwa maikandavu maivambea wako timo mendi reirei toto kandina na mbaravi nukuvula reirevi naka eh isa limbuna ofa ali and PMN Fiji pamana Viti.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Bula Aotearoa, tukutuku marotaki. Salutu na mbaki nindi Kevin Iwawa, ni National Bell Screening Program, maina ona sangabulu, ina liwa sangabulu kawalu. Senga ningan revi, muda kapa indona ka. Nangono oya thoba kini na mbaki liwa sangabulu kawalu, se liwa sangabulu kathiwa, ena wako ya ni indona ya ya nindi Kevin Iwawa. Waka nui nui vinaka, ni no musing nisudu. Uwasi msara, ni na wako utiko ngayani, ena veirua na mbaki, mea thoba niosa ya mbaki, vitu sangabulu kalima. Nandi Kevin Iwawa, erawani kuneta tolo na cancer, karawani mana na kena ngarabi. Esenga ni saumi, totolo, gai rawa rawa. Nandi Kevin Iwawa, erawa ni wakumbula iko. Ni otauranga na numu yaya nindi Kevin, dhakaba sara.
2: Na Digicel, sa wakararataka, nanda bibu saki keirna wekanda, may nanda banua. Gori mbalete ni satu na top up ni Digicel, ena VSI Aotearoa, mabulia may na dairy, supermarket, sa ingunungulo ni bensini, mabaka utabirna wekamu may viti. Rautalanga ni baka wena weilawa, ena www.digicelpacific.com. Kini tukutuk matay lalay, mongirira tau ni tundoli pakasala, ena saiba walu saiba saiba. Tolu wa, ruo tolu. Digicel, and the better together. Se torodake vata.
0: PMN Fiji.

0: lingo lingo nin delay waitambu no mu yali mai yuna ngona ivali wali sa sibita ngona lima and tini kaona na miniti ni bula ni bula binaka ni mata binaka mai no mu nindori bingara binaka vnikua ele no watu rangai view ke ya one mai tangi za kimbao ni taka ni bula bula binaka na vuno ndu ndui ni semo na binaka ti mekina na nonda vata vata ngo na nonda ngono ngono lube viti mwene tolu in tini karona kaloka na mbongi levu varumbu katika kapitika ni varumbu kana ikawalu ni singa ni vula ome na vula indoi hiyo ntababu ni binaka tiku wana kalu ni rao ni nda rambeta mbula talendo na vula vo o babu ni binaka talitika na nonrumbu la turanga vya kani rao sema tiku maina kabini kuwasa kativa ke ita umanda tiku ni nda na vitalo tiku wate ke rao kero ke elenoa kero na vivu ke vitalo no tiku kero na turanga vya kani ngo hiyo meru na wabu matala te kero saramanda nga hiyo na edhan rao nonrukoro ni vasu na thaka dhaba rao vinga revitikina mina mbotera ke ni silandia Dr. Sulia Sibu Vuni Mbola okay Dr. Esala Vakamada Wai ndrasa mvulu vinaka na turanga vyakani
1: Bulusia Bulusia na Dani Vikara Vino Alisi tumandau tupamadhal teniau edhako Suli Vuni Mbola au wolai wa ombula e mai inambuni langi e viti na ndongtu i moduata ila vranga ni nukunra e lao mai nrua nrua namua mai moduata au vingara vitika e Lincoln University en vingara vini vandindike ken vi wakabulivi and tambana beka ni environmental management sena marui ni umbula ni nanda vanua kava mbimbi and wale wale kena mbula vinaka membali tikenda na kawitau kei and vise vurubura waka kina and pasifika kakira onda uvitoka ni dhaka vata Pali wana bani dike ke wini wai esal baka madawai sena solion kona nga unu bua mena pa madala teikwa. Mute.
2: Wina wale bu Dr. Suli, mbulu wina kaya ni mai, mbulu wina kaya lenoa. Pabili wina kana vato vatango, pabili wina wale kumrao ni mei rao tuku ni vitala noa. Ena kena sanga I chiku na chiku mbulu mbula. We can then into kendo sama I chigo tundingo I Aotearoa. Na edango e salaba kamadawai, au tabu tungo na koro ngaloa, chiki na utabuki na sano kandabu. Au vasu I inamosi na koro narukulimboa. Nungu loveni wale maramani nadamaki, mai koro, e wana niro isulisuli, Keto waka chiki chwe kia dhango I otawutahi se Christchurch. Una walebu.
0: Tataka, tataka wakuti I vuniwai esala. Au sangai, kirito sangai vita loti ngango kenda na maramani ngau. Engas ni vuliliti kumibambe district school waka wati na mosi. Ya, sayawa. Ayo, sabi ngolea kita kango, eh? Tataka, tataka wakuti. Isa, rongo-rongo binaka na numruwa kambula na turanga. Yo, doktor, doktor esala, kim ni semina ni wak madalata ka na department na dapo ni vingara vikina?
2: Na wale bu, na au mwane buli tiko I PhD candidate tiko, ena koro buli bi warotaki, ena University of Canterbury, ena rukuni non buli tiko distinguished professor Stephen Ratuba. Vaka o vaka full time, I Pegasus Health. Pegasus Health ndo toko na primary health organization lebu I South Island.
3: Vinaka nrambula vinaka na turanga au kila ni sabi tiko na namun rawa beva rawa bolawa tiko na bewe kani rua arani mbo do madanga ni kene pamata la biran tani bara rawa na bongi vinaka ndai
0: ya Dr. Suli tau manda vikim ni
1: ya Navalevo Okila level na na neveva se academic papers se volovola kavu mena vandindike kirau mbudina vata na vitoka ningo ni yoti na COVID-19 au the Kavanongo PhD my Messi University and papayo pamastano and then with Aki Nisilandia Otero ka kito ulo ko may kinawa buwali na may vuli ni postgrad program ni Bernie Landevi na na vuli na doctorate se nabunuwa ni buku kito ulo ko may kinawa vitamani nukulo ni vale serima vunibola lewe tol nangone ka lewe sarang nandende kito may stava ena eba katal tengaya o kenta na bubali baka Pacific ni tanda ngole mai na na non data tanra mai viti na numene rao rao na mbula ke rao rao na kakede sa ni mbula en duotani ina nda saya adu mai sa nda kemeri sitapa na kendendre ke au lako sombu mai ni oti na dhakadhaka baka post doctorate en na nratu tambani vingarabi ni bandindike na Maori Messi University alok sombu mai University of Canterbury au sini kila indua na ngau noya au mbau kalungatani mbau stavi

0: Nondo Wurrungu, indigenous peoples, indigenous communities globally, na vi matatamata tau kei e Nondo Wurrungu. The Vanavuna and the Tato Watakede and Senganivinakana Nondambula, Tikumbulambula, and Ambula Vakayango, physical health, Senganivinaka, socioeconomic well-being, Bulavakai Lavam Bulin Dakadaka, Senganivinak. Kina livu na lenga social issues, a lot of issues, nanonda kena va peritani mbena kena statistics, na kena wiliki, o kena ndundu e chiku idaki. Ndakauta mai Aotearoa New Zealand, o kena taundua sartanga na kaima na urna mana whenua, tangata whenua, urna wekanda na Maori, o ka kino kena na Pasifika, and the willy lebu tiko ni vei lenga li lebu so. Au willy katika ndo na Nisweva e na Noa, o kenda na tamata tambusakaya ni mena Pasifika, and the lewe lebu taundua, and the senga ni rawa dhaka dhaka, mea da tiko mena mba kiungo. E ango na taro lebu, dhava na vuna, e senga wanglanga ni o kenda na itauke mai viti, o retalenga na tauke ni vonua, ongoan da samai wasea vata tiko na Maori New Zealand, yada tiko mai na reserves, mai America, South America, ina Pasifika, kine vivanua tale so. Uri na tauke ni vonua ndina, baka mera yoti yoti tu, sei muri muri tu ni vika vaka tambarani mbula, vivatora dhe ketaki, na roka waila, vana dhaka dhaka, kine kakithea. Ndora idha na levu na wala matambeka. I levu rasandau taronga. Satu kuninga sa levu na tamata sa ambi itakanga na colonization. Na kena maitauri waki waku ukaua. Na nanda vanua. Kena kena waka raunimbula. Kena vika waka koya. Ili sa oda main taronga na colonization. Sa wada main satos. Ngo saranga na vuna. Au nanuma meu ndolava toka kina nei talanoa na urana tumbunda ena ngaunoia ke irake dena kawa waka itau ke ena viva nua e vurabura e tatou watatu nonda wakaroni mbula. We are from a collective culture na nonda wakaroni mbula e mbula ni tamata waka leuliu e nda mbula waka matangali se wa toka toka se waka ya vusa se waka tu umata matawata. Kena balen balen na ni waka toga ya na kena talaudaki, e levuna ka enda ndo wasea, enda tau ke ni ngele vata, enda tau ke ni yau mbula vata. Na nonda I tovo, se na nonda mbula vinaka vitali kato matawaila, wonga I dhati kona nonda biwekani, enda kilate nga enda siyanga ni mbula vinaka. So our definition of well-being, of health, ndua tani may na nangauna sangai lako maiki na kona mbula vou, sana mbula kauta mai na lawa ni Peritania, kona colonization, e nangauna ya, e adho ni viti o kilao kenda, tauri kenda na the British colony, e kauta mai ndu na mbula vou, na mbula ni tamata ya ndundua, individualism, individualistic. Ongo ese malizu sara ki na duna sista madhidi tu mai Peritania, e nangauna ya, na feudalism. Yore talanga nandu nangau na raba they live in tribes, eh? Era tu taltunga ba lewe libu. Ia nangau nangka idhuru mai nambula ya, nambula ni nonrasata ukia nanganaka o irana tiko edhaki, o irana elitist groups. Wena kena vo, mosa anga idhaka taka tiko nangele se na yaumbula, munga isa uma tiko na nomutex. Ea na feudalism. Ni oti na feudalism, sanga iti vukisara, me capitalism kona mbula ni vivoli sarumboti vuru tu ena ngaunongo eh? So onanume mi undo lava ya. So it's the clash of two worlds menandune asana nonda sangati nga menda mbula vata na nonda raitha na nonda mbula vinaka e very collective approach se nonda matakava vata wate keina mbula vuhu na ngonongo sa vinaka timo tauke ni kaya ndundua tauke ni ndundua na mtiki ningele tauke ni ndundua na nomu na nomu dhaka dhaka senga nionga isu wasea na vei kaya mbalitiko iyo endaraitha ena vivu indigenous peoples globally ena vei tambatamate tauke vura vura kede ele vuvira era sa senga tu na kai watoka ina social protection. Kalunga toke nda mai viti, ni seanga na mudakadaka olesi na koro iti kuna na mukoro. E sa seanga wea ave irna we kanda na maori ke. Sa seanga nonra tiki ningele lelewu. Dire ni so sangai kautali tuko mai. Ke arasanangai mai tenda sana tini tau dago tungai tau ni menda in the welfare system. E wa kedea na vi nambula ni tamata tau ki na vi se uruburu. Au sanando lava sarve vunu e sala mena talno taka mandanga na health approaches na case studies awa adore tiko mokoya kira ki professor distinguished professor Stephen Ratuwa kira ubi bukitu ngai na kena buki tiko me volai merni kilai na vika ongo naka
1: na volebu me pokausa bortago tino vingara mevichi o vingara bantambani visele ke toa vingara tala mevichi ke vunu e lewa nebande o are denya voi voi te bisi kono mada saweti ke to vingere wa tamena ko limbulo mi CWM na natural surgery to vingere wuli mekina io do ti kona no gulu tangani PhD na matini suka se type 2 diabetes na buna na no gu na buni no gundinia na matini suka ngu vingere wuli mekiti Dochi kuna rumu wakati ambayo kina dosara na bise, tu adana tu na septic list, septic singi adana septic induka na septic la kama na bosi na septicemia, se infection. Na list ngo se abo kando ni dengo, bongi singa toso kuna. Lebu bira na le seli tiko kuna rumu ngo lebu ngayar na matini suka. Na balat ni vinga rabi ni Pana rumu ko buat tambah gitu nga pana mati di suka kena kena complications. Lewil tiga ina na mus niapa na bo mendo kari. Ondo rendu tak kena ni tina ni dapat kira lebih banyak pula. Esonamu na mendo li tak na conscient biar na tuh mati. Esonamu kander Anda tu kau nisra bondo dulu, orang boleh meramati. Kau ngan musun dona kuni karena dah kungu, kuni musun na tu tu lebu ni abangu. Orang boleh meramati, mikau niseli. So dongi waka sama taka, ke eva pembaca eva kena no waka sama ni pembikin dari itu ki. Enda wataka so bikin dona waka sama wataka. Bully mana kalau utuh aku nali mungkin aku buru-buru aku lifestyle yang utuh aku. So nama ni suka ibu bermula. Aku na wajib binti ku amik sulit biar nunggu ni, nunggu momo ku aku buna mau kakino. So tala-tala mesti masuk lagi nasi ngau baki lasaran ni terlalu biar ni dolar-dolar ni bawa dolar tu. Sangat bahasa nada mbak ayah bawa kau kena bahasa mu. Ia kita nanti cikin bula bahasa rotongan. Na kain bimbi wikenda. Nanti singi bit kema ni dhuru sarama ni wenye mati si evidence arabe wadha. Ndo na kain bimbi ngo menda lesu tali. Wana wikenda nga nanda lesu tali wikenda ni wenye bonua. Nanda wakambota. Nanda itobo. Na culture, spirituality. Ngombe kana ustulewu ni... Kami berzakat untuk nubuhi itu saat itu mereka kena sana ulu tangan ilmu mendelisu botali na itu ke na kena sangai na health and well-being nunggu PhD itu tangan ulu tangan membasi kata kena na membasi kau nunggu PhD dua na Fiji health and well-being framework di mana nici kau na wellness model yang kau na nombor tu Ministry of Health na nombor tu Bintarabi Tambah tak ada Ministry of Health pertubuhan garai buat apa? Ia nak kena garai ni lama ni, kender lama ni bunuh asyang tiga nombor. Fijian Health and Wellbeing Framework. Kena kerua na pre-diabetes risk assessment. Lebih nama na donggali lori nama ti, dasar mati ni suku tigo. Nanti ada orang boleh bunuh ni satu tigo membasi kena bu, tigo bulu dah mana yawa, buah buah mana mata. So elang kasar nanti kini, mana kau yang ada nak ikutkan dia boleh buat. Kita kumpul kena pre-diabetes risk assessment tu, dan juga kau yang ada lagi, me sembari ni ada pun na tu bagi ni bulan, mesa to mi kira o kongo ere re re tiku me roba na matini suka arbuno nga u sema biwa kanikina sema nrakina o ngole zaki na mosi rona koro o narupu nimbua na bunestu ngole ngaloa metandagu au ngole talanga I ngawya I ni unjinge keda na bunongo ambale tini ndu ndu ikebe na rakiri mbula e mbula tagi kina ndo ai kandagu ngalo ai nianu ndo tena kakana ndo tena itogo loma ni bonua na rukun bo na mosi na rukun bo ki na bunya situ se na singa toka tu ndu itoka ki ngawia loma ni bola kati su botonga toka toka tiki wi mengawia meilami ndu itala so ga mi so komu na batike da mo reda na tava na risk ni mati ni suka na bi bono ke da ngof le buton do a ingawia na pre diabetes risk assessment da reda na na baleta na na kakana na nreki ni mbula na nrendre ni mbula wakai labo kanga yang basic ay lokana nrendre na titi so korombo titi toka sa rele imbeso wala titi baleta na lebu ni mbutako Libu na kaya yalu tigo sa mani baka nuni ito nga pa na buli buli na kaka na buli mana stoa. Kaya kaya lang ko sa ngay libu ka buno to na na matinisuka sa na pre-diabetes risk assessment may libu token. Sa ngay tarawa to kung ngalo ang mikanda buo na numa ni tigo may niyamu e na bibi na katoka. Na pre-diabetes risk assessment toko talaga bali lagi lagi. Eva sa ringo ya sa gitara ba I kandawo ng lo. Balat nila kani yan yan. Si ni mama dan ang raki ni yan yan ulili na bono ni metumbale taki ni kata kata na singa tang kata kata kana matagalila ya kabi na kata kata talaga ni singa sa biso may na ang raki ni kena kena bayang tay kena kakanan rong rau kakanan bulong bula na kata kata ni raki kero bitalo chigo ti kyo ko yang gasi biya orto limun I dakau sa ande ande may na kena lukuni na ika balat ang bakana kata kata ni raki sa climate crisis na kaya wala buong natigo orto na numa ni sarwisi biya na kena nunubi yung sanggari wasi ato ako kama balat ang bakana climate crisis na ika sa basangka na bunuha sa lako buong chitomu pasar kata-kata nanti linda kau mati nanti kau kota langgo ya bahwa guna ni mermeya di na buri-buri ni kakak na bulu-bula kakak na doni kau masa salu ni waitui di namusi bebe na kasar tok bala tembaka ni racikulumu ni ulu ni bonua kakak na bulu-bula jina ni romol li titi rada ambisiru tulu ulu ni bonua merada bonu titi rada ambisiru li sumai kama bala exercise tipe bisina bapak bubutan ni kai kendo go ni kumu ni mate kendo mai go na ka ba go na chiguna na ndende ti ni bulo se na ke na ndende ti na welbi we can do it okay you ke va ba mo de va ka ba de lista le bona se traditional structures ko ti go we can do it okay na bulo sa o ti wa ti go mai bichi na to bi suru tsartu na minister of health ki to mo sa la go ta tu na ka ni health promotion ke tomo sa rei kuku I teileu na koromoli tua na non to tobacco prevention program au kalonga tinuli wai tabi sar to kina sanga I rei to kana non to boka tu le wataka me tabu na tabak tabak lo mon goli song ko e boka tabak ko na e na tau na kena tutuni e na kor tu ranga I kuku o moli tua sanga I toka talo un mono Ewerto wartar tongan ni na kena bimbi na bonwa na ka kena go itu na bona bonwa men dali su na bona no the traditional structures iwali ni so na ko bimbi na mate sureti so na ona en santo druito todo tosto to lo sarambia ka nda bo mo re so ni tutu me ba bala ni e bisini biro roba ta na nda ra kini bulan ni tuki sia wala ni mai bit we can not tell another thing to go to the hospital. He was also talking about the hospital. No, go to the hospital. I was telling him to go in the mena tosala chikin into vitalo mo.
2: Naka. I wikim dora turanga. Ko ya may kuku eh. Na tabako prevention program. Tamo na baka tabako lo muni iwalisong. Wabi, nisamburo, isa na programo na bikorkor nro sa bagal ko, nro, baka si ko ba, tiko na, enda na programo ni titi. Merang mo na li titi. Nali baka ngataka ng gele. Wabi, endo mbe kaya, tiko na, enda na kor nro sa si ko ba,
0: Yeah. Within case studies meka senavanua kiraundui lakova. Dara desarchi ko nanduindui ni nimbula etiko nambula vaka koro ena bula vaka vanua ken oira na tiko sarelo mani tauni. Klai nambula vaka vanua ersa elewu e satiko na nonra vangataka tenga vakatuko nitsuko tokta esala na traditional structures and tovira na traditional agency vakana solisole vaki radhaka vata me ravingaravi ena nonra titei ena tarani vale ni otindu na waluvu se otindu na zangi lamba beka. Ya aun au talnota kendo mai uba dorkina na nungu vandike na bukuni nungu PhD mai narambale youth farm ngomi bonolevu mai votroba eto votoka itu me $1 million youth farm karavaita vitiko na dorbu kinongonia leo ena titi Bangat kita kena selesaiki. Untuk talno tak membimbi na level international conferences atau kini ni talno ni ni abu saya. Entah level rongkor-rongkor kini. Betul na level ni kaira tu rawata. Erasini bambu tu ni orang bangat tak setengah na tak tak ngapa baka kor baka benua. Bangat kita kena isele. Bangat kita kena mataiva meratiti kini. Kena kila baka benua so meranda kuni wada dana sar kina nandangele nda titinga bandua dukita na bimisin lelevu otia sana senga kina nimbulo vinaka sanda nangai dodono menda na buli na bimatangali bambulong buli ningele so kina weni mati merini rawatu kina mepakanta sa tibu raida en nanda bibonu ibiti elevu sar na kina yanga era raida kina Ilis tali na nungu talmataka na The Clashes of Two Walls. Na sa tika wu menda sa didi waka wambisi nisi na nonda titi. E senga ni da, which is good. E kabinaka. Ngai intu na kai tika iloma, ke waka enda didi waki titi waka mbisi nisi, wili loma ur na linga ni dhaka-dhaka sa ira na dorobo ngone lewa. Na kai ngai tiko menda kuna, Enda tau keninggalle wata. Enang unai liu sar ni bermain na koloni na bawalangi kena bi mata-mata talesos ena settlers. Enda tu tau keninggalle tu ngawalalai. Eseng ana bi korli liu sar. Eso evin tu ambek ngah evin tengah ana korli liu. Enda tau bi tukun tau tukunin they lived in small polities. Enda tu itu tu ngan anda bi korlalai. Kan tu itu na sema ni bi kani erenta sema kina. Nakasang kita kawan nama tentu bakolo ni sang kita bui tengoko entu ni balabala ni imbula menta sauma ni batanga kimuntungko entu sa nandu nama tanggali kimuntungko sa nandu na abusa entu sa nandu na kor na vital nongo kyo ningole ane na bikor kore vitir na talno takatunga na vile dale dabi ning toki ningele na vile dale dabi batutu bakabanua balete nindu na ka kaumai kawako kuata kibikenda menta muria ni atunga na nonda ngoni sala ni viwekani ngoni sali tau kenika. Kau nanuma kina ni ngawana rasati di baka kina nonda titi mi baka bisnis yoro ira tau kenika lewat. So how do we run businesses in a collective manner? Kemambali kia baka wiko na kilabinaka ni ndambulu wa koro kia kirau nu susartunga mei na kilabinaka na susu mei bahana na koro ndawa yao susartunga mei ni tau koro ni beri ni ngole mai. Pengkarab meviti, kebukaui kondo nduo sarawakati kelomai nomkoro, sana tigi wurongo desa nomatenggalibos. Ai, te koe ngeli musu ko tiko nakao isa ne ame toso no mutite, ai, ina nito waitala ngala ko tiko mikir. Ke mambale, santondo ni mivisa unna I valavali ni rai ni business, as a tribal business, as a collective indigenous entrepreneurial undertaking. Daka wadha boya, au kila ena, ise matali ena ndo na vitala noa, ni ila ko tiko mikina, whether we are individuals or we are collective. Ina rai wan bisinisi, ur na India, da rai da mai viti, rasa wala kani tau kia nana kakede, pakam bisinisi, ia e senga ni nonra lenga, hea na kaso liveira. E na ngau na nioti na nonra kaumai mera mai daka daka indentured system and the CSR, Colonial Sugar Refinery, e na kambani ni indobu na ngau na ya, gaitu kuni vira kera vya liu, skara se tiko. Yur na tiko, sa soli sarang avira na umangele, ke na title, to a leased or a leased land. Ya sa basa masara nga ni ngau nongo, na mga unimbisi nisi wu. Mendoona no mungele, mendoona kena tiki ni veva mitigili ngamu, au ikusara ni vangataka ya ndo ya dhana me collateral. You can take it to the bank, so li mevi ikona kena ilavo, mo dhaka dhaka taka kina, na ngele ya, uti ya, yo, enanga una ya, erza wakati kina ya, na wekanda na India, o kenda ni toke yo, kenda amaruru itu, mendoona kaa, Duna lawa kaya dhana na indirect rule. Ena wakasama evolai etukuni menda for the protection and preservation of the traditional Fijian way of life. Mera ni kuni alila iwi na nonda itobu wakabunua. Sanga inda tutunga nonda vei korokoro na matani matani tu itukina na roko, na mbuli. Tiko sarana kena obisa niya sana. Tiko natura ni koroko. Urtungo erotu Soli report is itu kutuku lesu ki na Fijian Affairs Board. Na Fijian Affairs Board erandambi ki na viturang lili uwe viti na ngonea. Auna numutiko me batoke nando enda ka enda senga so ni ndau talita ka ndau se elewu enda sendengi ni kila ni vamayana nondambula. Na ngauna nga sana ena sana kandua ni mbula urebi matatamata sa toso saritiko na vivoli. Yo kenda na ito ki sanda ngai lako me menda kila na tapa manda ngana vivoli. How do we trade? O kenda ndau vivoli tu ngana veisa. Era lako tu ngamena tukanda me indelana, era ka uvi sombu, era leka uto me naika. Era nda veisa tu ngava matavanua wa vivekani, wa andravata. Enda ndau kati ngavaya, enda soko asa ni toanga lisumai. Yuni sa lako na vivoli vohu, sa ndua talina kasa maitanga kia. Dr. Esala lewi wabuli tika na nungu kalasi na matakani kuwa kira tika wata nandu na kalasi na matakani kuwa lewi wabuli dhira na nungu ngoni wuli na planners, masters of planning ka leitala nota kasarte oko vitha na statistics ni tukutuku ni socio-economic na nanda roka wailavo dhaka dhaka e ndu na social determinant of good health. Sering ngono ngopi dokter salah. Talo tak mandang ngopi tanah graf sih ketal no tak mandang nikua. Kau orang ni nunu matoka dokter salah. Mere ni kila orang nandali ni benua na social determinants of health. Katik juga ni nanda pendik.
1: Isem bilang boleh bukan isem mere ni ngoleh ngapun social determinants of health. Na lista lewa na tau na kena wakanya na teki na titi na sana ni chikumbulumbula. Ina koro. Iyo, nji, nda samu itugo iwa walang na koro na talo tango na koro Christchurch se otautahi na kena wakanya na teki chiki na titi misanga iki na chikumbulumbula I Christchurch. Kena rede toko bida na iwala itigo na kista di iwa tekchika na Kandavu Club Incorporated ke kena sanga isi guna bangga tak ini titi, me rawat ikan nanti kubulung-bulung. Rawat ikan ana raw kabogabuli, rawat ikan ana sol-sol lebaki. Sanga ini meralisu talalangu ni ana rekin bulung, entah susu mekina, ana untuk tiku meibiti. Bola itu guna bana bida na iguala, bida na kena artikel kini mati nisuka, kena case study isi guna Kandavu Club Incorporated. Dona kami nak nanti titi, iwan dah singerin titi tu bok. Dah osos-osos pagi dah kata, osos-osos pagi buli. Nanti titi tengah, It's a passion. The samui tundo no bunogo. Jine ni waka samu binaka. Yo natiti elago me loma. Waka bida kitu reida toka eso relimpinon ra plot ni titi kubata na kompos kubata na iti. Bunanga limbikin ni follow up talo ce ona gula bunanga limbikin ona gula sawi. Sian dambe to ngai kina na kai limbiku. Ko kai tiki na titi e kanyalo. Sing kian de kede ndara ni titi. Na kai kitu sangi bokai doro tingo. Ko yanga esa toso chiku na nana ngara bi titi. Kitu sangi bi buke ngai ni kina. Gula sawi kitu li buke tokon tono ngani ni nandronga. Bokai wachi kantau. Soli mati toko I kandau kitu li buke ko anu ni titi. Ni sa tingu na rau tingu mako elon roko abu uchi ni na titi. Don't talk on a then really who may read a toka in the singer on me. Jinan ni tunikani lavo, jinan in the reni kotani, and the singer in Wako Kotanata Matamiti, the two and those Arabicanda Nasasangani Titi. The Kanakaru and a Kanaboga Walla take you on a kaki de Zagamo. The Nongo Tukunavana Boga Walla, the Kanabong take you on articles. Book chapters, yo na nugu da kawati ko kung atag chuno na din song song na kanta ko club incorporated. Sa miya ko na ngono ko gawa ka man kere work visa, kere resident visa, kere support letter na link kesa tuoti. Copy ng amin na link ko online kambi, but dona ka urido to ka bimbi to kina poli kere kere ni support letter, work visa, resident visa na volunteer. Na kakele zakatongo na community volunteer ni wanga tayo kichigo na ni wanga jini tika bida sarasara may rawatan ng robot visa socially rawatan ng resident visa wala support lahat tayo kichigo ntuwa rawatan sa na ben may bibu kina kuchi iwan lotu wanga tayo kichigo na rin song na kanta ko club incorporated kina volunteer na kawit ko lumani Iti kucu bukanan itu ki otau tahi. Kau nono mutu makanan baby me waka register cingun I songo. Trust se club incorporated in dona kan baby. Balat ini register ena ada terangami kena na baby bukini maten itu. Kena kena konga lisunga bana social determinants of health so tamana ko wasia bana klasi na matani ko go koma I bana tema na all report ko embaka no embaki saudi rondo subu kaba mai lori to ki na bikenda na ko pasi na pacific enda ko tiki tiki new zealand kenda county tamatangoni na nanda ka wer eli wer rangoni ni lebu erangoni kembali bali lebu ernavanu ni bani tumbu bakan ni wana support ni maternity na social na wins na social support ni maternity lebu ernavanu ni tikina yendi na memory ni na le binaka yana bakato chigana na bitumberi ni kwa dona ka elo reto na life expectancy kena most deprived se quantile 5 Pacific Maori, lebu bukanda chigo bana most deprived. Yo ni biwa kainta gubata na life expectancy, non the life expectancy toko talang ira, lebu katutu wate tagi kirna European, wate kirna others, for lebu bira toko bana least deprived se quantile 1. Ni bu katutu wate tagi bana na biwa kapale tagi, lebu bukanda toko bana cold, mold, and damp housing. The reason na damp housing se we were about to give me and those who were living in Lomani Valley, Kendra Pacific or Wall of Pacendi, total population 1%. You never can be bingo, the red list of an acutrumatic fever. Lori Tokina, the one at damp housing, really Bagabun and acutrumatic fever. Your Pacific children risk of acutrumatic fever 115 times more likely. We can run on the Pacifica. Children are 115 times more likely to be hospitalized with acute rheumatic fever. Go me to na kiwi kids. Go to batanga watike na low income condition. Go the tiku go in Islandi. Re toka nombro bola toka kiwi na me na kiwi kids ki Bernard et al room nundo lusubu kandua. Na willy go be to batanga ndo na developing country say low income countries. Yungo nda watike tingo in Islandi. Nindareda na rao kabo kabuli. Antona kambimbingo na rao kabo kabuli. Ni toswe rao, ni ndabuli toro dhaki nga, ena mdola kwa ilibo na katumba. Katumba ni dhaka binaka, nda dhaka binaka, nda rao labo binaka rao na buli wale, bebu kelesu inonda, iviti. Wikenda na Pacifica, toko sarira na ngona percentage of people with bachelor's degrees or higher education toko sarira me bogotu to watiker to na mori kirana others go with it na asia watikina europeans na shift work lebu weekend a night shift we be rusulo pasendi watoto watikina total population sina pasendi na ana night shift kona shift work kenda be bola kato na basa bula pasendi na Pacifica, others we be rusu bukando na pasendi re shift work. Nda reda toko na kena duindui lebu. Njina ni ndali reda toko na kena duindui lebu biki toma de peg cell diabetes prevalence vio na pasendi na Pacifica. Wana pasendi na Maori, wana pasendi na irna wakanda na India. Na kena biya wakitingo ele shunga wana korona kala la ikina go. Say social determinants of health. Gona building blocks, me a babasara, na kandali rede chungo I bolimbula. Na walibu.
3: Vina ka kemro na turanga awa marongo zetiko na mazala ni Dr. Esala na bukunga ni na bandindike ni reza mai so na ndrendre virtu na verna communities mai viti baka tatao tiku ni nandambula ni mbula vina kai me baka ni tuku na mertungawia eating readily available food na locality mbeka contributing to that wadha na nomu ni bandindike ni mbo wandike bandua na community ngoe ni selandi me vanga yo ni bakatoto watake batake na nomdo pendindi ke mai viti batake na mazala mbeka ke kandro ndo na community ndro wa bali diki kina ni selandi naka
1: io una walego au abanga ta kana pre diabetes risk assessment tool ngona nondo to na American Diabetes Association. Ni roti una matangali wakandindike nduwa na talanoa se qualitative research ke nduwa kwa wangataki na namba se quantitative research na nungu PhD o kotororo mana qualitative ke na quantitative na quantitative se unwa wangataki na namba o wangataka na American Diabetes Association pre-diabetes risk assessment tool nguwa na tiku talaba na nortu Center of Disease Control. Undinga ya balat ni sing bangta kini na turnin ra, erani rau rau ni bangta kini malawi koror kabiti. Ni umai bangta kini misulandi lewen doan andro bangta tay bangta kini na bawa ni bala tala kini bangta lewu bana pi rencin tal tala I muraya, maramatau, unaisi, yote kita tal tal peni. Andro bangta yau takati guna bunga tay kini mbosi ni lutu esele. Undo mwale kena le vipakara ramataiki o le isoli kena nono ku questionnaire. Mwale tanga yo kalandi toko kena roto na katolika. Mwale ibali le Hamilton, Blenheim, Christchurch, Dunedin. Nono ku iroto rua kona ambo sini marama na mba kisa uchi. Si mba kini muri yo le waite vitalo tanga kena. So kumuni mekina na pre-diabetes risk assessment tungo. Na pre-diabetes risk assessment kwa ngwale mekina I nishilandi ebe toto watonga mengawia na kena na risk. Bale tembaka ni donaka rubio kaini kinora ni bunwa ni dhaka roro waro. Esa toso tungo na dhaka. Shift work, me ba kausa wartakot siya. Lebo shift work, lebo na night shift. Esa se nan baka nan ngona ni tereni, esa nan baka nan ngona ni avala. Wiki toru na kandagu. Iyo, o mese ni, iyo. Iyo, jina ninda, iyo, ko mbaka obyo kanita kana, na, na totolo ni mula, e saru totolo, e beran beran nanda sasana menda adept. Obe wasya tonga ko onanu motu ko nesi siang, mundimi ninda sa chiku kondono buna bula yung menda siang may nandono bangwa. Lebo nda biti biti mai, nda mai toko iwa wala yung sa okenda sara, nda nanu mo nipinak. Iyo, dona mo na nda na basika toka na nanda oso oso, dona mate lo mo ni chiku chiku, dona baka mau, ke chiku na buna menda siang makina, e raro sar na kena angkara binaka. Ya na listal chiku na well-being, na vitalo na well-being, kato vitalo chino, na wali.
3: Kan sesuatu sahaja dengan awak kan ni, sa zaka tektiko sesara di zaka tektik mana biya lawa sini sungguh untuk sebab semua komuniti untuk mungkin orang ini selandi, na buku ngan ikan awal ini nelayan kesaloritiko.
0: Oh, anu numa me datu rumah dan ikan apa comparative analysis tak apa bunyi salah, sebab ikan balik. Dauli bu nangau nukitu vital no kina na cultural baggage na kanga sawa dauli tuk mai witin da kauto mai and sa mai mbula takatal tenga na mbuloya endu na ka lebu na pasiende ni shift workers o kenda tenga na bubale pasifika bubale witi kero nero wa maisota kero toya busar nero titi netiti tonda kuni vale nimber le to ya bu na nonto kiro da kabta ngano bu vale ni Dr. Sala nimber le to ya bu nonto kandavu Canterbury club ba ole ndola bu sar nonto kandavu Canterbury mbaleta na bulinga u da kabta ko mai Palmerston North na ngau na u whether to kinungu PhD study at Palmerston North na bokasar ngango na kitu stavu ko bu vale kerau nero da kadaka kinan itu nungu le ni vale Savia waluma ini raw shift works. Nabi kenapa matanggali? Anak kenapa sangat itu enam bulan ni saumina rende, saumina turu ni buli. Kaki raw raida, nanti kumpulan bulan sa. Kemarin balik kita view kan kita kaya naru nak ka, nampak nanda kania nampak kakak kumpulan bulan, kena nanda waku kue yango. Sabakai entam view tersarangan me cikun entak kunda. Entah sabato tolong ay vale, entah sana raw raw tungan fast food, pizza. McDonald's, lakukan Chinese burgers, fish and chips. Merah total nggak kena bulan, lakukan dah dengu, betul total dah mode. Mata kali lain dah sandul, ruku talpa mata kali tak. Nampak kue yang sasieng so, nak kira orang gay raida, kira orang mendengar bawa balik ni tumbul apa, tuh hati kumpul bulan. Santun nubu nubu lama masa tu kina. Kita juga pintu taita kemantangan nak kita itu tanpa menambiu moviti, kita sama yang bagi vida juga pemastan North New Zealand di sana vida latar sana. Okelah, se entah siapa ni renin rotan ni mungkin ni entah mai tahu ya bu, eno banggar. Kira usang kita tahu ya bu kini na takak bakal anggo, bakal tu takak tu nak Canterbury, Aotearoa, Christchurch, kira tahu ya bu takak mai pemastan North. Na titi, bete kira na leoni bunu korara ni mai titi. Induna ka, induna zaka ni solusi baki, enda rawan rawat kiri, enda senga kiri ni rani lakukan gym, salah kata lama ikin ana taro ni structural barriers ni lakukan gym, kebuka enda maramani viti toka, sembari ni salah iba balang isara toka nak kena nonda itovo, ni enda lakukan gym, na isulu ni bonwea, na isulu ngani, ni enda kelangan na isulu ni lakukan gym, eh? Iya, kebukaan anda meramat di netoka saya turangan ibiti sama kain rendre tapi kian dah narai dah. Iya, nampak nuaya rala aku kini nevia lepak kuku yang tu ke New Zealand dan lebu ni tracks entar ni tong balikin. Iya, nangau nongonesen. sangai kitu wa dar tu me pemastan nate nengone ane na titi mbetin dar nila kome wale ile bu ese ngani bakana zidi era ni zidi ngai so okay nda ne sindra ni zidi sa mbese ngani nda sindra watana zidi ini nda titi nda rawa ni rawa takede enda titi nangase rakila nengone esotal naka tiginimbula era ni nda rawa tambale tinda solia sombu tiko ber nengone nakila bakai titi utia kido salisi sombu my University of Canterbury sangke mitang na tak sarte ko bi Dr. Isala yo mena sa sangam pemesta not sa mai bumbuli sara ke nin dona social service provider go sa via dra dato ki no le rusanga bulu baka da da dan tiko na new vaka kena co-founder o board tal tanga kina ele se tiko nga ena ka endar ni rawata na ka enda sing ni rawata na nga una ndo na kambimbi ni silandi sangai tanga tale da ke nan raki na zaven darani zakava ke vaka na yango mu mandango sa ambesi tuna laitumba so how could we be physically active darani zakamba ngelo mani vale okenda na matani ko ke rutal no tikir na ngone kalasin planes e Lincoln University ke rukita utal no tatik ndo na study my over na First Nations Aborigines and do na program ni diabetes engai robi na ngani radawa when we do it with the black fellas or our mob ura baka tamata bata merda ka bale weli even bale le situ nga ra una ru na buru buru ngo whether you become an individual and stay on your own and look after your own health se ndreti ken de tunga na non da tobo baka bano ni da da tamata mbula bata en do ro da ke weekend men da ba ku kuya ngo bata ka ke na ka ru tu na ka kana ke ro ba dor tal tunga ke bunu esala na wingara vir na ngone kero era tambaka talanga kini ndu na non rivola ka amai voli taki tika namba ki saoti na ya dhani vola ya na we cook like a pro iyo na ya dhani ni rau program ya na retraining the taste buds balete ni nda sala kumai nisilandi ok and then disara ni kana miti and disara ni kani eti kwa sana kakana nda ndau kani ya mena kore kakana mbulumbula kakana na rou rou na tavio kana ndalo urna luvenda kula nindu enda na dua bata sarkina ur sa senga so nang italita kana kakana bakawa er sa talita kana kakana ni bonuongo I enda kila binaka na bika kana ya sa lebukina na suka lebukina carbohydrates lebukina na masima kasa solieti kona lebu ni mate na kakero kerongi dagadaga tatonga mai birna lubikira pikito ni kitu saka na roro seni ya sana babu na sarangai sono matangali na vu na marai na mata e bari taki mai sana mbese sa kira unge da kapa pa dapa manda ndo sa da kapa ndo na program menda tu te buta ka saranda te te kira na ngone nda ngarabo na kakan raun rau ni sa lakutiko sa ngai kau mei ndua na turanga ni yasawa kwe professional chef ndo ni wakasanga o tsou leko ke barrong te umai o kwa sanga mi bingara bikir nangoni to create cuisines na kakana mai na kendrana ndro ni kau ngaya kakana bulombula mer ndu na kai wasanga ri mer tali tak nangon ngai ndu na ka tali ado they eat vegetables that day so kenabalimbale na raidi tiko nimbula it's not just the physical activity it's not just the gardening it's the consumption of the value throughout kembali resini kania wal tengana kaka na resa kania but they consume the story they consume the values ni rakila u ngona kaka na ikila kino yao nunguvanua ka una mbulo mbulo vina kakina kero rungo ndo makutu na taumbale yo nindala lako enda vindela na tungori urna marama niwavalangi era sanga si sara nda motivate kenda era so se vivi zake tenga ndala nda umbali ena ngona ya kenda to na marama ni viti se turanga ni viti pasifika nungwe zaka vitsuka na zaka zaka ya sana tukuni veiko va via via dorobo se via via ngone leo okay so we live in that world the clashes of those two value system and world views whether you become an individual or you become a collective menda zaka zaka takavata na nondombulo bulubenaka
2: To talk about Goti. As a Marotta Tingur, no way, I can you my Brisbane. No nomenro was a naturang. I Sara was a Sara Volovola Tingomingo, and on the Talitatico, Ramarotta Tingovica, and Rosura Ticoneca Nicua, Naturanga Vocanio.
3: And total Macanacan in Robert Toman, and Novocongani Vantindike, Lutangatico to Vitano Ticina, Nicon in Bernito, talking and with the Talino Lutangala in my Nonda.
2: Naka. Dr. Sala, don't you know me? Is out a lika?
1: Okay, Mr. Levu Kandan on the Tikun on the Sala, one of my then the Bobo Valeras and my Tikunamoni. Don't I can be told of Sabartagot in a what is also a registered organization? In the Vivaki Sona Poro Karambango, I can be told of chicken and a labo. Se funding menadi di bakikina songa na kala e rakatu yo kena bibi toka ya me baka yi bola te kitoka se bi suri tu abo kwer ngo mero me baka yi bola taka ta bi kito kiti ado sa una rido New Zealand me bola na kene tal no ka ni kene video ni me lori ona ke ni sa ti ku rau ti kundona ka mai ke asa na gi rau rau kena na apply ti funding me baka jini ti ku ni Ni sandu tiguna rau tiguna taili mbeaka, sena kesa kesa, sena nrengitu nongoni. Iyo, ndo na kaa mbito kame kena, na kena baka I wala taki. Liu wikenda ndake sanga achigo na apply tiki funding. Iyo ureda toka na nitu rau rau toka ni apply tiki funding. Bale tembaga ni chigo na nitu baka jinjina. Mika ketu vakabotu baka volunteer na longo ni community.
0: Oi, brother, Dr. William Bola, do you have a name? Oi, I'm going to say something. I'm going to say something. I'm going to say something. I'm going to say something. I'm going to say something. I'm going to say something. I'm going to say something. I'm going to say something. Ke irna vingarabi na lomani community. Mbaleta na vika ongo e na vivuke e na vai vola taki livu na ka e tambaki mbiwisara mbeke na sona website e vuke atiko na nonda community na nonda italanoa merani tiko na sona vanua kana vivuke vai levu e na kena laurai e sona I wale wale vou ni nonda tiko mbulombula. Balete ke baka esenga ni tanda uase ana vi kavina kenda sarawata jiko nando community ena vunga na vanua erna esenga tunga nikila. Na nito nukuleo ni vale se daka wala katika ni utingo na nona social work. Aungu indau registration, aungu indau taronga. Mbosa wa mandangan articles, ni references, ni wilika, pepa ni vandindike, lako mai na vivu vale wa pasifika from the communities. And non retala noa, how are they navigating challenges and issues? Membaleta na tikumbulambula se na vingarabi. Ato senga so. Kauna numakina na rawa ni kia na indandau kilai na vei talanoa, na vei kavina keva, ndui vaadora, ndui tu na success stories and non the vei communities yandu dua Aotearoa New Zealand. Auna numa, ndu na kambimbi kirao ndo ni vandindike, kira vivabuli di university, kira ndo talitaka na dhaka vata kira na nirao communities vei ke, wakambimbi maiviti se na wasa pasifika. Ka visu redi chiko vire nandao ni vandindike leo ni pasifika se leo ni vuvalva pasifika se vuvalva ka itau kei mai viti nda tiongo ya Aotearoa nondara ni vabio ya kanteke nda kire nonda di communities mera ni ndao volai na nondra italanoa mevokatu kontoko Dr. Esala sa le vivu kisara chiko na sianga walanga ni vandindike vivu kisara na apaleta ke ni pepa nondara ni raida talitenga na tamate na vunungo ni we are contributing we are contributing to nation building in Aotearoa New Zealand mano nonda ndo rei de wale tunga that we are using the system nanda panga takal tunga menda mai tu kantambula naka
3: Totoka, vena kawale wiki mdo naturanga na miwa seti kuna numro wa kila watike kema miya na mbongi vena kendai. Tunotuki nga na vize kila vize tiku na ulutanga mbimbi se na vika mbimbi ya tiku maibonua. Una kere iti nga kere ni nra una wasetel tinga kina na numro una numa. Matenga na buku ni kisi niwe ngangai na sena drugs mainonda nda sarreza na vika ya tiku mainonda na nonda sabesu tiku eso rabakatarunye so so sara sarival bila wai la kutiko na joint operation berto na visa bateke na matevalu na nonra na kena sangaiti ko me munduki na kena bulita ki sen kena kutiko ni nonda na na drugs na nomndro no manga na turanga rua na buku ni beka tiko mai nonda na ngonongo.
4: Dr. Esala, iyo ni sa tarong talang abiron tura ng ayala no na kena kensa to stack talaga na wili-wili ni HIV cases. Hey, iyo naka Dr. Esala.
1: Kuna ko wali mo. Kita tal to kana slide o wase ko na nona kalas yo Dr. Suli ni kuha. Membalay to kana HIV AIDS. Onda kila kaya chingo ni runondo luruso lu kalima. Wartakino Minister of Health, so Dr. Antonio Lalabalagu, misa ni HIV outbreak maybe ti rondolo sulukalima. Nagereka ba tana rondolo katini less than 100 new infection maybe ti. Rondolo sulukaba diagnosed cases 1,583 new infection. Mena less than 100 in 2010. To 1,583 new infections in 2024. Mwana bakabatika na slide ngo, total cases EBT, 6,100. Na new infection increase by 3,000%. Dangay reda togi kya, na kaya sa bagay dhoroti ko na wain ni mati nga nga libi mati intaki. Na kaya bakabuna tigo kwa libi ngo, doko na darida toka na bana visa na documenti la kutigo na documenti o Barbara Driva ruo ko sangei langango na kena brandi kebil investigative journalism na zaba mbeka ya bagabune tigo na bluetoothing na kena biwe si iteke ni idula ni ndua e sa mati ni tigo mbeka rangai biwe si iteke ni idula ni kwabe mati ni toka me me withdraw taking on ra mo dulu ke noia o mo reni orening matin tanga ke na bagali lai yo ngona ka na da ka na addiction you'll do anything to get a bit of that high then ya de kina na we was eating in ra se bluetooth thing yes so so na na kena fika ko wasia toka ngai ndona la ga bimbi le bu orig ni ambak sauti bokai labo sulikan dana kena labo na maten tunis landi elima na million na dola me ndona rehabilitation center dina ni chigo na mental institution sinjans ya sang ni kena na ki na ri me kena rehabilitation ni landi toka na methadone program so na kango isana tigo me biti nisa tigo na addiction mesangai mera me wali bo malwa me dawo ni nirali bina katali merli de ngon ro ponte ki wuni mate ningala ni bo mate ntaki aw tigo mo biti na bula saoti ndam tal tonga commission na central era warri tagati ko ni sa va katigo ni bitala no sember ni bo ganti ntaki meli ndam bemba kana rehabilitation center and a Fulton College. A class here at Pindana on a Calibital Noa, a Sembaran Doraka Mazala Tikina. A clack in Dona Rehabilitation Center in Dona Rao, either by Talana Bingarabi, in a Bingarabi me genuinely well in a counseling, Nabonua Talana Mitiguiloma, Nalutu Talana Mitiguiloma. A bomb botany Congo and a Renibukia, and I can Lutu Solu. Na addiction we here na Lubenda or maybe here na Lubenda maybe ti unaka
0: okay lana mi to mana talmanda vallei Ningo into the condo Talitaka and it to Ilawala and Ivandindike. We come from different fields, eh? Kitundo Talitaka Nanitundo for collaborative research. Nandu in the Rheinbecker, Elago make Viva Mine and it to Ivandindike and Nandu Tanganalanka Kito and Dando Raida. Onanuma me walisi kenda tale kina na wura wura e ruaya. Ina non dambula vavanua as a collective culture. Me dambula vata, naka kede metatau vata, vata kina the individualistic, capitalistic culture. And na raida me na runa sa nandua na vuli. Enangai o tisara me nangai ada ni na drugs o na taramu talnotaka mandanga na kina viwakani. Na tau ia vuni vuli e na nonda vanua e rakauta ni na kaulotu ka inakilevu ni kena le tau ia vuna vi korni vuli me to serve society me rani tiko vinaka mbulo vinaka e ndu na itiko tiko rale itiko ina vi korokoro na missionaries lai mbuli sarasona mission schools

Quando aquilo aqui anda na cauita o quê? Na vuli, caracautei não dangaxe, não rasoco o açaiane. Indigenous Sciences, Indigenous Technologies, Indigenous Innovations. Zava no vuna men, dambula vina katika nangunayani, semberayani na navigational tools. Semberayani na satellite systems. Yara soko rawanga na nondangaze ka rayado, kina vanua rayado kina. Se rawa tungani ratara non rawale, may na vima tangali dhangi lamba, sendo umbu ise dava, erambula vina katika. From that culture, from that knowledge systems. Nangauna sa, nambula ni vira iraidi. E nangauna iliu, nanduna koro, nangauna nga indake rongoda ni tau nanduru, sena kau, ena esa ni vale, roto sa tarvale na tikini koroya. Asa nga talinda utukuni naka. E vavio kanita ki koyanga na tamata na kai raida na kai rongoda sa nda ndui duru ngai tumba lei musu mai na nangasau me kenan rau se dindriwa ina adana viki itu sinki lada vun kena vambau me kena rau ni vale ndokane dhake lako ya nyur leita mai sotal na nduru se sotal na kau se sotal na nambitu me kena lalanga endangai li sota kia denge kia tarasar na vale. E vavio ya kanita ki na tamata, na nona rai, na kai raida, ki na nona mbula tiko, na nomu vinaka, e vatauta ki na vinaka ki na vika ke de tuya samu. Wili ki na tamata, wili ki na nomu na nature, environment se vurvura. E vaya atume nonda mbula. E nangau na sama ita kosa na vuli, na modern education, we are tuned and retrained to be an individual. Endanda utara idhobi, uwera na taro idhobi matai karua katolu, era sangoroi merangoni vuku. Uwera na senga ni taro idhobi, da tuku nivi ni tauvasa, na tauri uli to maimuri. Uwera na tiga imuri, da tuku nini senga so ningoni vuku. Right? Enda sa tiki wu maivei, sa maivei mbiu erua na vura vura ni kilango. Wabini binaka abi Ruve ni tumbavana PhD scholar tiko mai Mesi University ndau kautata ki mai wali wuna ngisuri tiko anandungonu mai talonota kana vi historical encounters wakakoya. Mi adha watalanga na yadha ni vuli. Koro ni vuli. Ni otiko mai koro ni vuli o vuli. Kembali nga mitiko na koro o sasenga ni vuli. Na vale ni vuli. Kebaka nda tiko vale ni vuli we are, that's education, we are learning. Iyo ni nda senga ni tiko wali wuli, nda tiko ngai wali, nda teitei tiko kino ndangashi, nda lako la ingoli, nda kila, nda senga ni wuli dhana pepa, era wuli dhe kia ndanga ndangashi, ea senga ni wuli. Sereki na wuli. Na ngao ni nda sasa uti na wuli, me sa tem end, se break, ngori sa taser na wani kuli. Kembali kuota linga, sa senga ni nduo na wuli. Na vi kaongo sa tiki wu maimbudhi nikina na vura vura ni wakasama ni induna ngone ba wili kino kenda to be an individual. So, why are we trained? Tukuni wuli mo kilaka. No, we are trained for the market to be a labor. Menta tamata dhaka dhaka ni induna company levu kosa adhivitu. You are trained to be a labor. Iyo ngai senga ni wavotukana na job market mbeka sena vanuni dhaka eviti sa rui leilai ina nonda tamata wuli in the modern system sa lewe live au vital notiko mai virtu naturanga mai na korona rambali mi voturo kono rtu titi wakati kono rtu titi sa vangoira enda sa wuli vinaka enda ngai sa mai tiki vunotu nalako vavi Italia. We are well educated but we are useless. Baleta ina valibuli, we are very competitive. Tambu ni okopi, exam oriented, yandundua, tauri idhobi, laveti nga uirna taura na idhobi. Uirna seanga seanga. Iyo, uirna seanga so ni vinaka valibuli, raitha meralako na koro. Rakila vinaka na dhaka dhaka taki ni ka, ningele. So, nakartos nga indo dhakava, erua na ka. Erartos nga indo dhakava na kemba, nangoni siriki, to retrain the minds of these individual modern academic students to become a collective, an individual in a collective culture. Merle mbubula tale, merle vuli da nadhava manda, e rao ni nda solo selewa ki tali kina wabinaka. Ka kuni kompleni, tuku ni mendale solo selewa ki. Tiko non rakiamba na ngoni vuli mena primary, na secondary, e na kartu wadakava. Sanga indo dhaka dhaka vata orotu kirtu na uvisa, may lambasa na ngonoya.
ertubibu kiberno visa na soliberna kendra kakana so ne angon non songo yo nir tiko no visa tau nir raida na ngone mena busoya erna babondoki ersengani rulaki se

0: rolangi kei nau ta solo sul silika ni vo lima na miniti me ono na kaloko kei nau ni viva sote na ngirango te tiko na news ni ono en vitu na kaloko io au sa mai tatau mo vaka moave en ngai tomana tel tika tomana tika ni na ngaravi ni tavi mi adam tin kro na kaloko ele no tu rangi viu we kem dona viti na ni vim buni mai bundol wetlands e Brisbane tash pina ka vaka levu lewa na vingaravi au kila ni sana re re e tau tongor na noke na singa tambu e singa tambu e ni nao wa wambibita lenga verona dhuruvo ulalai ni totoya ndo sa ondru sambulu na ngatalanga na momo JR keza kim ni taka ni nrombulu mbulu vinaka ni mbula ni mbulu vinakatalanga na turanga na maramu ni taka ni ni amaru taka na vitala no kiru na turanga ngas ni vuli mai otautahi Christchurch enekavi ni kuli kakuni mle dhavu ni rautalanga ni rei the lesu ni rongoza tale ni vital noya and a PMN Fiji page ya ni mataka ni kakuni mle dhavu ikenda yo kalandi sakire menda na vetu kutu kunitaka ya ni iye sarto ngirtel tinga mingor to my crashes to mulo male kata mai nunia tine nunia on nunia kendo vu vale de san vola vinak na valiu na valiu no vitar tartik mai vali wali jawa na gendo na kim do ser telinga e manang ge bangaren do ser ninga umbe ka sendo ser nimbua mundo na nunu mikina iye the streams community church etiko e penmiwa donan rao queens road Penmiwa Town Center. Na kapakale wetu kurenda kuni building go. Muni nali wakile kina nuno muni motoka. Rata langa nini wakile na matani wali lotu na Queens Road. Oya, taruna kaloko ni mataka. Sakire imenda nange ngole ani dali iwale wena na formu meet and greet. Otia sanga iteku na mbose na wana kaloko. Sakire muni na visuri tia ni wakaleo levu. Ngo mina vibu sekte kine. So na we ulutanga mbimbi mbale te kenda na luvi viti. Wakatamba kendo vi kenda luvi vitin sa mai tar kortungo en korni lava e o kalandi ni e bunga na be urutanga mendan mai vivo sa kikina sol ba kasa makina sangandrevi na nati na onda tiko baka leo levu en singa ni mataka saranga baka roi ni ke dio ni singa ni vula o me ele no we kem ni ke olivia kirta le we kem ni ke talanga na maramatina iyo na vanu ni vinaka na singa ni mataka singa mataka kina singa tambu talinga we kem ni ke sarvaka ndindua maru we kem ni na kalo muni kalo ngata tiko ni nganga muni bulum bulu vinaka talinga iyo Kavanga, Kibakasa, Savasango, Turangani Company, Singatambu, Ningay, Chani Kibakaningay, Boy, the Nindraka and Buikamakama, Nikakuri Kuru Tikoya, Eo, Nitaranga, Nita, Kemni Baba, V. He's a Vinaka, Vinaka, will you? Eo, Kandavu, Birdland, Wonga, was a Kimia Vituka, another way. Oi, Nana, don't even tell
1: Tanga became a Tina,
0: Holy Villano,
1: Yukalan Yertosana, Pavarotico. Na wekangu na turanganinga una zakalobo
0: iyo
1: kuni silita buniti nango
0: ngo namba dirungo zangu kona la kola kuna ge zakalobo ndina
1: ya
0: ai iyo ya pasa kisi zakalobo mukuta osanga ifor rumanzanga nam mukuta ai le ya asanga ni mukuta ke mari sombo ai lo mani ea isle vuni vine vuni vi andelai ni bulu vinaka sa dolo vina vina vale vnando sema vina mai en vi ka vini vaka rumbuka iyo o inga o forever sa tumi ngova organisa ni ni nga o forever na sandi na ravu jr sa vni isa the sombo vinaka vinaka vinaka vgalevu vambulu tretinga mo greg trail men bay of plenty vako tretinga mo kone tamba na norte sale revir tikana wekanda na leoni rsc workers ni mbulu vinaka talenga ke vaka ni vetala no mai me kavni kua se ni vivanu ni vinaka virna maramati na muni se virna ngani ne muni se virna rotu mai vidi sartu mani sanandi saiva walu nandrao saiva lima tolu ndua santara ngoli sarang mandi kandavu ni kalungat sakatiko ni vaka dengu vinaka el no turangi view mena tomana na vingaravi ni utsirangana serongo ni mwadi sakamanda

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Koro waikete mai na kialo na sana watu rango te lebu vingarabi tiku ngā e na fono e na tambane manu rewa.
2: Vinaka wā lebu. Na thapa mbeaka na o nandaruru tanga tiku ni vitala no na ka vinaka ni kuara ni ni wararam te kira mdaki na nandau ni baroroma.
1: Vinaka na utanga nandaru vitala no na ka venda I mbala tanga na matengo na dapakotokapo pertanya na influenza kena babiti mbeaka na mate taka. Koe ndo wabuna sarna vi roni wabuna ma tobi mate bimbi kebuka endana sarani dhula ni kena I dhula.
2: Na thapa iso na ibakata kila kila endana reni kila ni sati kubiki endana mate taka.
1: So nga ni bakata kila kila endana reni kila kina mebakana katakata Momosi ni Masela, Sabu Sabu ni Udhu, Bu Madha Mbeka, na lekeleke ni vengu, setaka ni vengu, sona ngona enando wawale, endana malu malu mutele nga wakakina. Tutu sarreso enaroni tobi lua lua ke na doka.
2: O dhim beka na tataro bi wala na tataro bi ni flu ni flungo e beka kim ni tikun tuma tat emate taka
1: na tataro bi nga bina kala bi embaki kwendo nga drebo tuna matintu se na tambani mbula na nonda dhula nga vele kene dhula na tapaka toka bako pertania na flu vaccine se na dhula nga ni mate taka and the orang tertik no tambah ni bula mentan tau dulu kina ni berarti kena rakim batam batam tu tiga butik no mati ni bula oleh pereli and we am back ki
2: okla ni so le bundo riri ku tiko na buku ni to rizulai okla na me bakana ngone ni covid le le bura riri ku on beten desin kila na effects se na side effects ni zula bura na bana flu injection ko la kongo and na rawan and the tango maki bina kina si tiko na kena side effects weekend
1: Ha wongo tini na tiko na tango maki kenda pa wabi naka mbaleta ni mberi ni ndua na idhula e na wa kaumai meda na maidhula kina tiko na kena ndo wakato bolei tiko na bi ya wakato ka proses e na lako dhuruma sana ngei wakandi itaki nina binaka wikenda sana ngei ndo tikibu menda nanumutela nga ningona nda maidhula kina e na on erna solene idula erna paksalta kami dana wawa tin kalima ni miniti e anongo na rendrelo reiki na kia kain doona kain lenga tumbe kambleta ni idula ni matitakango e sombe kana raunga ni bie mwosi nga walele na tamba se na bie wawale ya sando paksalta ki kia kain dara kia kain yado ya
2: Na ngona dhaba endara ni toriki na idhula ni tataro bingo, batiki ibe iso china bono endara ni tarakina.
1: Na idhula ni matitakango, sando tikibuti kwa na mati ni prilene bie mbaki. Io e lì ho stato una buona era in da vetar tarchina e non da non da non da zul matai o na vera non da buni wen bo vale na family GP e ti go kina nei bula casa somo tu la matini tu e na be en baki o katel nga kina vera na be ke messi kor tu abolit kenda e tu tal nga kina na evoleni mate taka andara ni tataru kina se e na vivo no tal ni venga rabi vo kana venga rabi ni pacifica pacific providers kenda rin tukuna se na nandra vuno ni venga rabi na tukini vo nongo na mara maori providers se tal nga vuno andara ni e vitar tarakina se da le rei kina menda la dula vo katal nga kina na tikona online na vaccination helpline ya ngana ranyo vitar tarakina rani i vila katikina na mona la kizula kina pinaka
2: Naka, na dhava mbeka enda rani de utoronga ki na izolongo waka ya mbaki. Tisenga ni wabula, tse, iyo.
1: Na vuli mataka endo tarena bien baki mbaleta ni ne zula etiko ngana ngona endu ye baka ne zula ngo etiko ngana ngona na tiko ngana mbala buni ngona na rani tago makin na ngonda ni oti na tin karu ne mbaki sana le malum sombu ken karu atalanga baka kina bina zula ni matitaka kwe endu na vi me vuoi toccare per tanti una strain flu strain quando la con vi embatti so sta quando ti chiede che era in da dulla e la vi embatti bletta na buna ya bletta ni na le malum sombo ni ti ne ti carro la bula ca pina che chi ne mette na dulla e la vi embatti bletta sarà qua una flu strain e la vi senti qua.
2: Na dhamu so tie sono ngoni sala, enda na rani wei ki enda na dungdua waka bu wale, enda na rani toru waka menda paparo tiki kenda tuki na nubuku ni nraki mbata sena winta sa nda waro wa ngole waya ningo.
1: Matenga ni ka bimbi tondua nanonda tango maki kenda nanonda baka dhengu baka binaka unuwai baka lebu ke baka talanga enda sa kilani tobi kenda na matitaka menda kakoso ni lako baka lebu buno ni baka songo ni lebu se baltana buno enda ndo raro kina enda ndo baka torutunga baka mama na nanda bi wakituno buno mbaka ni baka songo ni baka lebu ken karua na nanda nanti pakai yang tak na mask mereka minta kaya, kaya pakai na bubu, saya na suru-suru, kaya na kini ketul telinga na sabat sabat na lingan, na bingung na tuh. Batin dah siang ni kila na dah bentar terah, sana batin dah siang ni ron ni rawa, na manu-manu ni mati, ni dah na terah lingan dah. Saya kumpen ngaya, na beka bide eran inda takaba enang unen ino menda tango maikende kina.
2: Bina ko kila keni o tui tinga ando mbaka nanomu ni wos ni wa Andres ni wa Sala. Ano puku ngani bimbi ni kena turiwaki na izulongo.
1: Tungani bo sala ke buka sember ni dula ene dula sa tiki bo titi mene preli bo mbo teni tango tango ma ke bina kana ndra ke patamba tango sa iko ana non da dula ene dula ni mate tango na se ro ke bo so pa pertania na flu vaccine ina ka.
2: Vinakasara walevu, vinakawalevu ni mningona, ena eka vinaka nikuwa sabani ni vinaka tu yani ya wiki mni ya nabuku ni andona mwani madha wanda sabaru wa wana mate ni kinango. Vinakasara walevu.
3: Digicel and the better together. Se Torodake Vata.

0: To PMN Fiji.
1: Nando mai vite Aotearoa, e sengata me vede rinduandua e na mbuturanga ni kakamuraki na vete utuko kamuraki kina. Kem kako pakambote ni mai luto ni vata nindigende make-up ingarabi. Kako ngandrebo mkondro baka. Kwa narao ni vitartar mai kire Pacific Media Network. And a number ni telewoni sengani saumi. Saiba walu, saiba saiba. Vitu ono tolu, tolu warua. Walu walu mai kina kata ni meli liba liba. Complaint@pmn.co.nz. Se walu walu kawako ta mai kina kata ni meli viwa vitu ono. Saiba ndua, manukau, rua rua bandua, eo kalandi. Rao ni Kovitar Tarbo de Nuki Broadcasting Standards Authority and a Saiba Walu Saiba Saiba. Tol Ono Ono, Viva the Ono, Sisikoban on the website bsa.govt.nz. We could look at the Bakongo, Menendoba Kaveringa and Lomani Rusan Una Singer, Menon Abagadurkin and the Bingarabi, Separo Kramun Kavikabaki, Kakundra Bakitiko.
2: Sibitiki weekend na diwa na tini kawalu na miniti na kabina ka ndai mbongiti ni barambuka kawalu ni singa ni bulo me ronon dolo rosanga bulkano ya ena monitali boni kandoa sawa watok meki na na turanga ndende me na korturanga na bukini wasi wasi ni na wasi ni ngona ni nena la kai me na korturanga ke ilia satora ni sambulu bina ka me na korturanga
3: Iyo ni sa bulevinaka, don bulevinaka may na pamanama yung kalandi ni sa bulevinaka na nonda ni siya matiumay. En biyuliwiliwa ni programu kina pinggrabi ngol sa tiga ni bi kimniya na ekabi ni warumbu ka hindi hindi.
2: Vinaka kila ni ndo tala na mwani madha ni ngito, vi kenda, vivu nwadha pangando tiki nando mwani madha wango sa ndando lebu sarangama ine na vi ngito eso, ndando ranisaraba, ndalokoba, ya. Tika tona, tika wuna mbongi ni kwa na mbongi super rugby kwa ni samayi dhabu tiko nongito na Crusaders kena blues.
3: Iyo, ndo na ngito kukua sara ero vugaidora na timerua. Na Crusaders to ngita tiko katako magatiko na noroto rara na rara vo na One New Zealand Stadium my Christchurch kerto na matatimi ni blues mai na koroni lada mai Aucklandi en katin katolu ni waboki ni sotota ni super rugby na mbakiongo ndare ni tiko na itubutuwa ni super rugby na tepeli erto liu tiko na poindi erto na matatimi ni Harkins na Korturanga Tukortuna Blues, Sangai Vita Ramisam Toma, Yaduruto Kailoma, Ortuna Crusaders, Ortuna Chambeni, and Mbaki Sawati. Lorraine Gito and Akavinikua, Evisa Usaranga, Nakair to Varitaka, Na Crusaders. Ray Ray Mbaletambeka, Ni Rotosa Sangati, Komera, and Indona Avunovina Kertundambekina. And kenana tuvani na itutu ni nabandua kina ono ni mbernega ipakaduriani na semifinal. Vio, enakavinikua, my Christchurch tunganga na timi Crusaders tulsa vulkono ke ruosanga vulu. Yendona kaki mami nanama kitoko kina na tiko vulingua in Islandi po kambimbia na Korturanga ke Christchurch talinga na nonangito na dhuru ni ovla ungo o George Bau dhuru ni ovla u wasu ina kelo teilevu ngoni pangandai eme ovla u susu ene na Korturanga le ingito mai na timu ni Crusaders na nana sa le itikubuli mai Christchurch kanduwa nandrau ni nana ingito taka na mata timu ni Crusaders ena sotota ni Super Rugby tambaka wa na matai ni Polo Arto wakaikina na timi Crusaders Arto ngangato usawo Kwa ono kiru usawo Ndona ka lorei toka na Livu ni Matavio ka nirangolen Relevi toko ni wa Era bukaya ningo e na Korturanga Vita na matavuvali Pati nirituti kubuli kia na matavuvali na bawa Kena so Era kila na nona Tumbudake na dhorubongo Tutoka sarangito Arto ngangana Crusaders Iyo ena sotota ena pagaduri talitunga ena mwani madhango ena mbongi ni kuwa mai Brisbane rona soto kina matatimu ni Reds kina matatimu ni Chiefs ni mataka mai Dunedin rona soto na matatimu ni Highlanders kina matatimu ni Waratahs Highlanders mepukanda kilaro to andruka mai mba ena madha saoti kina matatimu ni Fijian Rua ngiti kina timu di tapu tovana tovana wai tiko talanga kina o chana na Reiki, Nipkins arto na soda tiko kina matatimu ni Waratahs ni mataka o tianga i rauna sota na timini moana Pasifika, mai Nothaba, ke na mata timini Hurricanes, mai Canberra rauna gai sota ke na mata timini Brumbies, ke na mata timini Fos. Erto dengo tiko na mata timini Nrua, ena moani Madango, kartono vavarau tiko, ena nona tongito ka taraba, ena gai pagaduri tika ni Suba, ena madha mengu ena sota tika na mata timini Wartas. Ngau na sarangango me buka ukai tiko artu sali tiko na Hurricanes, artu toka na matai kina kaono, na Hurricanes, na Blues, na Chiefs, na Reds, na Crusaders, Brumbies, kaono tigai. Nandrua, artu nandu numero sanga, artu na ganga, na tulu nangito vitara visavo, tiko kepka, artu nangai vina kate, artu lama tadaki, kina papsiki. Ya, wakadada saraya na... Na itutuku membaleta na Super Rugby, mebakawa savari taktikani. Ngangga tiko na matimi kusiri stumsongi kwa nopo savule na gito, na mbogi nisiri kwa.
2: Vinaka ukila ni tomani tali tiko na vitala no, ka le tiko ni vitala no mena vitha na madhango, membaleta tiko na timi ni Moana Pasifika. Wateke na nondotou na wakitaibi se na sianga mbeka ni wakitaibi na gitongo na Super Rugby ena mbaiki mingo. Rani ndo mbeka na numu ni vivara ramataki se saadhi tiku mbeki vena vitala nongo.
3: Iyo, vina valibu. Ndi na sarangori na ndo na vitala no.
2: Vinaka ukila ni tomani tali tiko na vitala no, ka le tiko ni vitala no mena vitha na madhango, membaleta tiko na timi ni Moana Pasifika. Wateke na nondotou na wakitaibi se na sianga mbeka ni wakitaibi na gitongo na Super Rugby ena mbaiki mingo. Rani ndo mbeka na numu ni vivara ramataki se saadhi tiko mbeki vena vitala nongo.
3: Iyo, vina valibu. Ndi na sarangori na ndo na vitala no.
2: Numu ni...

0: kana loa ena no tau sangati ko mer tau huli ana moana pasifika. Gai rua tiko na kai vare teki tiko mi vertau. Kera tau na vina kata me avea, matai mer tau na rawata noru tau vitoko ni na PMA, se Pacific Medical Association. Kena karua na vitoko ni talena ni New Zealand Rugby Players Association. Sanga ira tau sangati kora tau mer tau vitala noa, wate kei Debbie Sorensen na Lulu Wadadaka ni PMA kia na moana pasifika. Me adhava mai na mwani madha wa sawati, na vital no raunga in basika mai vi debi kirtu na PMA, na nona varitaka mo debi ni senga ni ndo na mbetena na vital noa me rtu bagaidor. Rtu vital noa kirtu na Nizron Rugby Play Association, rtu varitaka tanga mai na Play Association, ni me rtu sanga na kanalo merto un bita na non roto va tutu verto na nisro un rugby merrao ani ngai da kina na vitalo no vitalo no to ni kwa ke na na madago bat ki che di varta ki de varta ki no kwa na ndendre ni non roto sang io orto sa tu varau avan di ta kwa ni tigo virto ni labo tigo virto na kilabo am bisnisi e tigo virto na vitoko ni merrao ani roto vivi bakana mo na pasifika na kanga sangai vo kemka era to na pandoni na New Zealand rugby na kena solina le chen virto merto sana di vaka na mona pacifica mai na mbakingo ka jidian io mai virto na mona pacifica pare taka to kota na umanga na nruto to li viva ta bulite na madango ni sa rto vaga nui nui tunga rto vaga nui nui tiko na dolvi vata bulidi orto na manitia kera na dongito ni na rawa ni mbasika endua na vivuga ndeitaki ni sana rawa ni toma ni politiko nurutu ngito na mbwana pasifika ka varitaka tiko tana ni nangon saramandango ira sembera tiko mandanga ni sendua na itukutuku e vande iteke ni vera sa vavuna tu na nonra nui ngawa ngawa nge rana numitiko ira nando ngito tu nonra matabu vale tu na vika membalitira mengarati. Kara ngandre betiku ira mento na bivandi taki. Sabari taka tala na New Zealand rugby na madango, na vital no pagadu ri botkirto, dirto sa ndola botu na matenikatu ba. Me arto vako ten na kanalo na non roto vatu tu, ke na non roto tu tu ba, me mbaleta na vika arto na numa merto na ngaraba. Ke ka arto sa na vina kate merto sa na tora na laisini ni mono pasifika, wandi taki na mono pasifika, me tomane tingana ngito, na super rugby. Ena mbagmengo kadile nya bagalaga sar na bunua sai da tukina na vitala no yo satunga na baga nini ni rawa ni na basika endua na tubutuba binaka rawa ni na maruriki na na mona pasifika me tomane tunga no rutungito ena sotsote ni super rugby
1: dina sar to taka bawa tip to kisar ki na OFC Pro League klana bai dhortiko e abla kisar tiko nina maithaba na bai dhortiko ngo e kalandia na mwani maadha wongo
0: iyo bai dhortiko nga e kalandia na ngono ngo na sotsota ni OFC Pro League ngo na sotsota ni soka na nroto ngito maipono mbalabu bai dhortiko na ngono ngo toman tal tu kena sini mataka sini mataka and bagi dari tu kena na sotota ni leaders group ngo ira na sotota tu me wal tu do na team sangka yorto na matai karua katol kaba erto tigo ni tutu ya ni mai zaba na sotota orto go sangka imbiu da kena tu na tombu bagi tokai tu na leaders group tu kena na team ni pula FC mai viti Okalandi, tim ni South Melbourne kena South Island United mai Christchurch. Ndo tunga na tim ni Pasifika, erto tuntali na timi, erto na tim ni New Zealand ki Australia. En sot-sota ni Challenges Group, tukino Solomon, Vanuatu, Tahiti, pe Papua New Guinea. Yo, mea dhava mai na Sinkwa, na timi ni Solomon ki na timi ni Vanuatu Rosalio takatiko na Challenges Group bata roa sanganga o ti vandua na timi ni Auckland ki na timi ni South Melbourne wasota na timi ni South Melbourne ki na timi ni South Island United Rosalio takatiko na sotsota ni Leaders Group balata ni roa nganga vandundua na mateni wabo kiningito wedori na singa bukelulu Να τι μην μπούλα.

0: FC, Ertuan Ruka, Virtuna Timini, South Island United. Yo, and a singer Nimataka Singapore Way, Erona Sota, Namata Timini Pula FC, Kenamata Timini Okalandi. Na Timini South Island United, Kenamata Timini South Melbourne. Kertuna Andrevana non the Mata Timini Pula FC, Mertuna La Matadaki, Ken Soto Tennisin Finala, Mertuna Ganga and Sinimata. New Tiarto Sanaka Sota Kenatimini South Melbourne, and Amada Mingo. Kertun Andreva, Mertuna Lama Tadake, Mertuna Gangata and Gita. They took two words at Tuvanatiko na Ushinia football. Nina Utina Sotongo, and you lead this group in a challenges group. Namatai told Natimi, Erto Mataika Ruaka Tolu, and Sotota, and a leaders group or Tungo Ertuna Laudak in a semifinal. Kona Kautu Tinitimi, and a Kavani Timi, and Angai Sota, Kekuana Timi and Ganga Mai, and a challenges group. Rauna sota ya, o dia nggak kami rausan nggak itu udah kita langgan semifinal lah, menggali toman itu tulu na tim atau sana liukina main na leaders group. Siang ini rau na sota ya tengah tinggo, iyo itu anak kai salau rikina ni pakai sa tiga bu mesabi saumai, nai batang yang dengan dinginito. Rabara itaka tiko pun bimbi berna non tana Pasifika. Berto na tim ni Pasifika erto ungito tiko. Ena kiana sa tiko melori mai sa viso mai me binaka vaki mai na matanggaling gitu gitu rabara itaka. Bisa ikuwa sarangan na usutu ni kiana pagayaduri na sotsotongo. Matai ni sotsota ni soka e saumi. Professional league. Kembali rin ang gitu tiko era saumi zartu nga rabara kontarakti para saumi tiko. Matai ni sotsotongo me kaukina na mata timini Pasifika en tigubu na yamba kiongo. Ayo, sa tinguan na pangani ni, ni rawani na la matatake na mata timini Bula FC kina semifinala me wako ukaiti kwa na senga ni na rawraw en tanre toka yo kemka erto na rawani erto utakataka patatiko erto kaya ngatakina na na vei katumba iso e tantola virtu merto rawa ni rawa puindi kine na ngoningito e rawa ni rtu rawata na semifinal mebaka er sana sasanga kedi tigu kina na matutimi erangita tigu mayo kalandi en mwani madhango katanga kina en madhango mayo kwa
1: Vena kamber ngani mai dhabana wasini ngauna ni lalakai mena korotorang totalimbeka na kani veto mana
0: Iyo, bina vale anda mungkin bina ketinggalan nabi sesang eso sa pasti ketiku mai nonda ena gitu o rakabi. Ukilani madanggo sa soto kena nai tutuku er sa pasti kemai ena nonda sama inding taki so nando nabi bokato bulidi ena sotota ni er batangin din nabi sotota eso eh. And mata team ni under 20s for Barutiko kina sosota ni Junior World Cup samai kediwa kina Henry Tui Osborne memai lulun dari bivata belief and mata team ni ambakio bosabul langsung mata team gua gitu volume Australia na pula Saudi and orto Barutiko Mada mengko erto na wale, merto na lengito ya enando so so to me Afrika, so to kena mata timini South Africa, mata timini Chile, kena mata timini Georgia. Enando so so to mbera nirto na ngai ngole ani, kina so so to ni purpura enando think. Ngole tuke na wani yubina kabe Andrew Tui Osborne, enando na samai karibaki mesa liutaka na doni vivota bulidi, enando mata timini Andrew, enando mata timini Fijianan Rua. Ngo erto na baro gito ena sotsota ni Super Rugby membalitir na ilawa sa may kadibig talaga na day Michael Egi me may WB WD ena team ni Fijianan Rua ena lo matalaga ni Madaw ko a may kadibig atukin na ng WB WD liu tubo wa ena flying fitness ena ta mata team ni Vanua matagal ni Senru si Serwakula na lewe lima sangabulu ng taong gito merlewena na tombu ni ndongito erna bagaruta ki kina sotota ni Nations Championship mena sotiki na oviti what ke Wales, England, ke Scotland, ena bulo July. Da morete toka ni mbasi kasabtu kine so na ndongito Vinaka, so na ndongito Makawa, so na ndongito Vau, mbasi kato kina. Nathan Hughes, do ndongito takatu na matitimi ni Englandi, ena nabawalu, lakotal tonga me kina na dai semirandrandra, mbasi kali ustali maya, waka kina vi levani botia, mbasi katali tumai na rana, basika tali tinga kina na eran rele vida nang gitu nan rua le vida tal ngar gitu tinga mai rope abat ke chaban war to kono vita no sabo de chiko le usara na toko na na timi sa mai kadi vaki na tombu sa mai kadi vaki mena ga ding te me kina le tol sobu karua mena ga ingole en so tota ni nations championship vom botatiko ya na rauni na kazi wakitiko ya na beratiko ni maizawa na vulo ochune mevaka na lawa ni World Rugby watu mbega ruona maazawa menga ipokatero na sota kei welechi saadudunu mendane kila na letul sovul karua iyo na wika sama ipokatero kena timi sama kazi wakitiko saatuki na natopaka nini ni rawa ni nandua na mata timi vinaka ya na kazi waki lingtaki mena ngoleani melei Pogetai ben Society Nations Championship pata ki Wellington England ki Scotland ena bulo July.
1: Sebena kasarba lebu na ilala kai mena korturanga na bongi bena kai ndai sa lebu tene lolo mena korturanga na buku ni sosengona ki naronga singin ringi beka ena bongi bena kai niko bena kaba lebu.
0: Iyo bena sarba lebu beki mina samti mai bena lebu na matimitemen kalunga tatigo na mani madawa usaba dengu na ka

0: Ke kani ngalala na singa ni mataka. Sang ni dona kani ta kapa na singa ni mataka. Rani ni ngole ni na Eden Park. Ngo eo kalandi. Rono sato jiki na timi ni timi maipanua. Na timi ni Ambula FC. Rono ngito tiku ki na kene timi ni Auckland FC. Ngo na sato sato ni OFC Pro League. Ka na baka idhori tiko. Ngo na singa saranga ni mataka. Tekibu tiko na pima umani rua. Ena ya kabi. Rono ngito tiku ki na timi ni Ambula FC. Silu te kero tiko na adharubo ke leitani na mbutura rani ngito soka maivanua Roy Krishna liu takatiko koe na timi ni Mbula FC kartona sota tiko kina kena timi ni Auckland FC nangito ya na rupima manirua Eden Park ni oti ya arunu nangai sota tiko kina na timi ni South Melbourne watu kena South Island United rani ni sarabururu nangito ngo en wasanga bulu walangan dola asa wili kino iko bat kerto le tolu tale nombu vale four package go family of four package e wasanga bulu nan dola se kem ka ni biam ngolen don dua ngana le sar sar ya rusa bulu nan dola ana se ni tikite rani ni bulu nan tikite ena ticket master new zealand ena singa tambo ena go media stadium rono sote tikene temini solomon kings bat kena vanuatu united ngole sote nan dona kaloko Ni oti arosa nangai sota na timi ni PNG Hekari United watiki na timi ni Tahiti United arona sota tiki kukina en Go Media Stadium hoya ni oti na nonro sota na timi ni Solomon Kings watiki na timi ni Vanuatu United Numa pasang apul nandola, kita kakek mendole apa, mendua sana kita kembali mendole sarawa. Na timing gor tu ker tiko na dorbo, na tim ni Mbula FC mendang oleh ni pakai lelebu. Na lebih biti tiko boleh tiko kalandi. Kita kan sing dana kaning ngade ni. Zakapan sing ni mata kan ngoleh ni Eden Park. Le sarabir tu, na nanda dorbo, na buku ni sota sota ni OFC Pro League.
1: You're now listening to PMN Fiji. PMN.

Totoka pagkawitin na seria. Sergey Burro Tukula. Liz Bamarasi, Bamaro, tegi kandati ko niya kalibin na kinikuwa. Bikin ni na sigla siya mamay, nimbula, nimbula din nata. Pagkumbula tarti ko nga ay Alice Lee. Ando, bula din ako na matagubali, nalala ng barabi. Sir talaga

0: y që se mundën e mbitojnë në serre Memories sa këtë sa si të ngopi këndën e tini e në tërru sa në pullu ka pa në minit bëngi të gëni barra unë buka ka walu në singë në vullo me vullo indoj rëmë ndollu rësa në pullu ka walu
1: Ia ni boleh nak kira ni. Nampak kan dari segi sema main donai tuku-tuku me toko ruataki tuku-tuku menta pihosa kita kiki na isor na beka bimbi membalita. Kian tapak tambahkin dua nih tau kiki witi di kumbayo kalandi mengenai urtanga menta mai pihosa kita kiki kiki na na kena Sangandai betiko kini menonda wakil lewe menda ya tuan wakil lewe lewu sar mebukai nanda toso toso ene beka yang andrebi beki anda nindu sa melio ni bunuai Aotearoa New Zealand. Nambo se kadibingo e na wakil doriti kuni mataka ne kadibu ni sing ni bulame na the Stream Community Church ngon donan rau Queens Road ipemiwa Pemio Town Center, tiba serangan na kapak, tak kuni kapak di Pemio Town Center. Nangauna, nawana kaloko, tiga butikina na registration meet and greet, lima na kaloko, sana tiga butiku kina na bossi, sangan drevi, moni kini rumah dana itu ketunggu, moni bitar tara, I tar tala bili turangai. Iviu, ena nama ni teleponi ruas sebar ruan dua, rua waluono, bitu ba, bitu tolu. Sebe tartala atu langi, nona nama ni teleponi sebar dua, sebar ruan dua, sebar lima, rua sebar, tolu diwa sebar. Kesona ka, ni bina katam ni bandai taka. Sanu itaki ni oni na vital no takayani, Nakena kati pa kita lenga na nanda dui vali ni lotu ken kikim do na nanda itala tala kera sara engan rebi ngano muni bitoko ni ya ni kini ngalala ni mataka sa engan rebi sa tinga menda ya menda toseani ni ulitan na tinggo menda wode bata na nanda takia.
0: Naka ditau nasinga tala ni mataka beki muni na nonda ngwa ya kalandi o kila ni kipika sanga nindo naka ni waka zora nasinga levu ni mataka na ni wale ni na Eden Park na vima maniru warono sata tikikina na timi ni Bula FC Bula FC rono sata tikina kena timi ni Auckland FC ngwa na sata sata ni OFC Pro League Ni odiaro na sote tiko na timi ni South Melbourne vati kina South Island United. Tiki tepul tiki tiko na ngonongo wana ticket master rona rosa na pulu na ndola do na tikiti kebuka ni ngole ndo ndua kebuka ni ngole na mnivu vale family of four rindo so mga basa na pulu na ndola. Singa tambo katini ni singa na Go Media Stadium rona sote kina na timi ni Solomon Islands kina Vanuatu Solomon Kings vati kina Vanuatu United. Ni odiaro na sote tiki na timi ni PNG Hekari United kene timi ni Tahiti United iya na seri darabango buti tiki ni kina no Solo Randindi mai Hamilton buti kina no munivu wale minaka wale bu Solo nanda uwa giri ngiri tiku mai na kere seri kena bito koni poli tiku mai en na wata wata minaka ngoni PMN Fiji en na vei mbongi kethi sara ni waka rumbuka tamandu tau na Malam ini tu, kini bokura, nabi letak kini cium betul kula, kau tu ni lemah mula.

0: Bonga ke balnisa wena sere nasin rendrenga sa botingo weekend tini ni miniti me tini kandu na kaloko en bungni ko total sarte kuna tosani linga ni kaloko en venga ravi na bongi vina ka ndaini takani ni tali takatiko na be sere rongo tiko yani na bongi vina ka ni kuwa na kamale buna sema tiko mai na vito koni tiko mai abiki mni mekana sanga sema tiko mai tiki ningo nongo ni bulu bina ka bina kamale buna vito koni tiko mai na bata bata bina kongo ni PMN Fiji se pama na viti ena bongo bina ka tiko
1: bina ka okila ndi tawele busera na mmetinga nsenda to tiko ngana lima tolundua abiki mni na se pemain seni mengerti ko klay leh besar na biton orang dahil na lima tahun tu saya sinton nak air rom nama tau rosawo sama bisau sam dua saya berdua poin di dua FM ni nabi rumah terangan sa bisau nabi ulib ulib ko mana 5:31 AM kena dua saya berdua FM stesen ni patati ko nga program patati ko nga yang dua anak yang nai rong rong ko yang ko rong uusi besara sensor ni kar kar besa ya bikin ni segi sema mai nimbula binaka
0: iya na sir tarab ngan ko ni sana ni mke sir tinga ni kina na dorbo na turanga tama bikin ni mbeka na tukai ni buli wati mai en mai matabatuzo QBS kilani lelebu se maru takatinga na ngonongo na nganga ni QBS na Coca-Cola Games na moni mava saoti rogo tiko na vivo saki ngole tiko ni saoti tolu sangu kato ne mbakir tonge tor na dorbu mai matabota zo na bilo ni Coke Games arto me wini taka kena na Coke Games na moni mava saoti arto tiko ni tiko ni tolu sangu kato lu talanga na singa na nonra na maru tak tiko na Coca-Cola na nonu sami ganggangu ya to na turang ni nanti kita tiga people kati mai mai North Shore gay Singapore nga ke Singapore nga sa rongo mai ni sa winyo KBS kemun ro sambi sarang ana ni to tiko sarang kita chiko no tiko wakai lau lau sangol le ko le maru tak na gitu ni na ganggang ni nonu korni buli tukone tiko kwe ni tanyo kwe na misara nganga tukone tarang kwa watina sabi ko tanyi daka nga tukono kwe kwe ma lone gold medalist maine mbaki 2010, 2011, 2012 VQVS kakwa mbate ukila na nrenre ni kena sanga mo wini taka ndona metali wana Coke Games kwe wini taka na javelin wakula na javelin VQVS sangai tu kono kono kau empat tu kila na na rendre ni kena wini tak kena metali na bawa rau kima mimpi tu kina na ni mimpi mutu zoko kau ya kima mina maru tak tu kena go na na ganga ni tu kono tu sangat pun katulu sih na ni tu maru tak tu na bisa bos ibu kau wetin sangai tu kono kau wetin o QBS na gay sili na malam minggu
1: santi
0: ya bikin ni kena na songo songo
1: kau ngan di terus sangat katulu sih
0: ni sangu sangu ni buli oti mai QBS ni bulu binaka urede chiko sa lebu na itaba ni nondo so kumu kumu ni vata waka mburi vata waka embaki vata eno puku ni kena maro tekitiko na nganga ni QBS na Coca-Cola Games na seringo sa nomu ni vei nito boche au sa ilelea ile store mai Wellington sangu sangu ni QBS or boys mai Wellington patra kena goya kalandi kena vei sa New Zealand ni bulu binaka

0: Dumai siri siri bi ana siri nongu yala yala sa siri tingo bi kenda neti kandoa ana rosanga bulu kandoa ana miniti.
1: Tamai bilibe, tamai watsoni, tamai tumbuna, tevi tenruli nruli, ratu manasa, rusi, bread, ke lewa, ndakua, mwasese, serengondo, nanungu kikina, mai manurewa, mbule binaka leti la tulele, seretanen mle tavi o ser ndelai ke una ratu masi, do nanungu talitingana ser tarabango.
0: Senga ningu le dave Pauli asi kuya o kla ninga li li sarti kwa le vona turanga ni te le ungo ni sami ngole tali tike ni vanu wana nona le ni vale mbulu vena ka Pau kuni nga li li tiko eh ya nasi rango sabo te tali tika ni viki muni na mbongi vena ka indai
1: liti mai ratu lolo ni nonu mi tali tika na sere tarabango kila ni tangi don tu ni laglako lisi tali vanu ni mataka ni nanumiti ko na serta tengang golo sa lini into laki verata mula benaka neta ni nanumiti al tika na serta ramon ko ngalili
0: perdas roots
1: meva maroteke mgini akabibu

0: My Islaya here. My Islaya here as Tino Hunt. Ne? Kais la foisi os rongrongi roe?
1: Is rongrongi late. On ma fo an famur ni pole is veyang e National Bowel Screening Program tukpe e fo onong pul se fo limong pul ma vol. E katanwar la sop te tit. E avet ni e la fo limong pul ma vol ni fo limong pul ma siaw. E tala pota o te hoang het ni hei siu te ni la sop wa sekur te ni mou se finai. Ta katanwa tungira. Katili li ho akit e la pota o te hoang het ni katanwa tungira e ti ni fo roi hile se avet ni e la fo hifong pul ma liom. Sekur te ni mou se finei la polau marea miche cancer. E avet ni la polau pot la lilea. Yo katano atungira, yo asoka vapion, ma yo polau sok miche. Sekurtiet ni mo se finei pola mur a mur. E avet ni la po o te huang heta, ting lilea ma sok sekurti.
2: E la posi ma la het Ruasi Broadcast Standards Authority e ovol oo follow on siav siav von ni security website is bsa.govt.nz Tini tine e kat wafrasi ni pangu ek te tir kopla na e la loani teren rong hul e av ngarue kamatam e teronit ni ngarue ti is a soko.
0: Ngach to ko PMN Rotuma OX osa hentisang ni po matinga semelang ni Micharente John Vofo O, Peteroma Rafono, Katmawekra Rossville, Katapema se Tama Kainoa, aus Noae Maori, Katmawekra os Hensisiong e TikTok, Nitienga se Mfingalima se Mawekla Double Tap, ka Nama Musfotu Manava e os Live Chat ne Facebook tene. Rong rong ne mose is famer rotuma e lalang ne ngasavat ne utu utum inia ne rotuma day la asoke rensang ma fol ne hualti is rensang ma fol ne me lang tau se ren folda e ngasavta. Kasi osa hente seong ne noh e New Sirongi rotuma language week ne ngasav ne feang rotuamta la kamate e rensang hulta sapatota katapema terenta ang inane e rente ay oka osa hoina ne ma Happy Mother's Day si osa hoyon tutua takoa ka tapema Happy Rotuma Language Week si osa koinang rutuam tutua takoa e ututu ne rente. Am nek ne ngaruti is Rotuma Language Week osa hanwiti is New Sirongi la onta la la fumo oka os feangta e hanwiti is on rue la rakwa os feangta kala feang ek os feangta ma filo ne ngasavta ne filo ne ngarweta ne Rotuma Language Week yang tapi la isla ek putua ma rakek os feinga ma saang fak Rotuma la semawan e ostore. Kipui kai pa inia rong rong hoi ek e reko os Rotuma Language Week. Fingale matala se Ministry for Pacific Peoples website. La inia rong rong hoi ek se mo. Ka kamate I ayota e os hanute Christchurch e ototahi Christchurch. Kamate hafen sang huleta e micharente si tuelheta e yonyonda. New North Brighton Library, 213 Marine Parade in New Brighton, Christchurch. Sokwa tifui making a workshop ne sapfui, rakla sapfui si osa koinang ne noh e Christchurch. Sapatota ai okif osa hoina marot ne la asok, la ai oka osa hoina, kakadmao ekra kamatang ni Rotuma Language Week. Rotau noit la asok e Kingsland Rotuman Methodist Church ne Kingsland Trinity Methodist Church 400 New North Road Kingsland e Auckland live stream ki pika pa kele live stream as Facebook ta fingli mata la se Facebook ma au se Kingsland Trinity ne Kingsland Trinity rotla kamati samataheta e Micharenta, se o sa hente siang e Auckland, o sa hente siang e Christchurch, ala asokwa orisa rot ne la seya ngasav ne feang rutuamta, he foleta se heliam heta, Fendleton Community Centre, 170 Clyde Road, e Fendleton, Christchurch. Mon reta rensang ul mata ne me, o sa hente siang e Christchurch, Mahela kill okia os ngarwene siu e Turanga Library, 60 Cathedral Square, kamate hesiao eta micherente se hi hifeta e aswata. E ren hekta, ren fulta ngwenya ne os pureang tutu ne nohe nisi rangi kaos ututu ne rente tapima la asokwa rotuma day, katoang ne mousi rotuma day ne. Kongo inya ne ereko rotuma day ang tau selaluang ne ngasauta, ereko pupot fak ngarue marako, ut ma oer fak si suva nisi rangi la asok rotuma day, e katoang pautala asok e iota ka e rainfall ta hia hia lele se tene as pameru tuam titu atakoa ne la tiang se ala asokwa mahe oka nang ni rutu masiron roni e ren sanghul ma hekta ren hekta e nisi rangi he akia os haha rangi youth night e University of Auckland kamate he honeta si he siau heta os koi nang ne NZ moi rangi tala mua akia ngarwe te is la rak rak rakwa rongrong ne mousi os fame rotuma os otmota katape ma se ahe la asok ta far mea mea het e avta ang e ren liamta os hente siang ne Kingsland rotuman congregation of the Methodist Central Parish ahe la asok ta ahe oke os Larry Rii ma la asok ta maneat e Bounce Trampoline Park, 6 Joe Mack Place, in Avondale. Finglema ta register ne fe oasa la pola inya ti ne famene la lila tiang siane. Mata email se kingslandtrinity@gmail.com la foia o asta se ngaruta ang e a iota os hinti siang ne Moironi e Auckland la sokoris kato ang ta isang hulheta si he heketa e aswata la sok e Pacific Advanced Secondary School ne pass e 42 Atkinson Ave Otahuhu o hinti siang ne Moironi la sokoris kato ang ta faksarek la leuf mata hoaf ta tila ala hoi viang ma osa kainang tutu ne. Kat mau ekra fing lima ta hof o kuf kufta ma o senta e reko katoang tautongat ma makne ahe la asok ilalang ni terenta ang. Kat mau ekra os hinsi siang e Christchurch la asok tapi ma oris katoang ta oris katoang ta la asok e heliam heta si hisiaw heta e aswata. North New Brighton Community Centre, 93 Marine Parade e North New Brighton os hinsi siang ne Canterbury Rotuman Community ta mua okia ngaruta ang. Os hinsi siang e Fiti e a iota rotuma Fiji Rotuma Association ne FRA ta la asok oris katoang ne Fiji Day os itu te pepche e suva tala mooka ngarue ngarue ta katoang tala kamati ren liom ta ren sang maliom ne me mala veh se sapatota ren sang mahif ne me e ren liam te la kamati sang huleta si sa heliameta e aswata. Language program ne ren liam ta la asok ta pe ma fak peche verea fongi mas hanuchu ala sok tape ma os mania tela ata ngoi nia mania pasta tla re mania lono tla re a kelekte ne ngaru ne si ne os hoina a katape ma se fashion show ma tau tuangan ha rangi la sok eren liamta a yota hil hisio ita si hekta ya swata a la kamat se tau tuang ne noa tau mata ositu ngangachte oi nafa ositu ngangachte itu muta itu ngangachte pepche itu ngangachte a chuchu mata pepche mata itu tiu os chief guest ne kato angta ngach swak mas mahen ngata manhen ngata Sapatota ahela sokwa rotu ma maka makepel neositu tutu atakol hoya ngayang makepel ma kipu kai kat estira la ho fingle mata leof la tenga sia mas fame rotuma e os kato ang ne rutuamta e renliamta se sapatota Aela rakek tapi ma osa sasing te isa chochi la leofla laf oka os ngarue. Chochi aela rakek yokat minti yokat rora ngarueta yo asoko ngarueta e yota asoko os ngarue hanap ne Facebook ma apo chusun na tinti atakoa ka yota la maf oka kao ngaruang te isi e osa kato wang te isuva ka yo mo ek tapi ma osa ngarwe ne os hanwo sanghul ne terse, ne os Pacific Language Team ne terse, ma hoisongan oris ngarwe e apuchisune oris ngarwe ne la af ek e reikio ta tapema. Ma hea hea lele isi os hensi seo ma koinang e fiti, makete isa ahe okif tene ostu tu atako os famur rotu mai ututu ne rente, e reko os rotuma de. Makat ni ahe la hoaf, ahe okia isi famur rotuma, te rutu ena fuse ngachi tu atakoa, Maru ek se o foro. Se tene osu tu atakoa ni iom kawe lang ni micherente, fe se isa atakoa.